0: Uyaks, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Eh, ayaw sa apa de dong Manmax? Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudan taan ni Uma.
0: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong? Dako kaya ng iligas sa balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mo ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay o kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:58.
3: Dong Tulit, unsa man ang imong gipas-an?
4: Aha, Day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang, naami masumsumrunday.
3: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
4: Wow, Baday, dili ko Day maayo mangurinti Day sa? Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige Day, mamingwit na lang ko.
3: Maayo pa Dong Tulits.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasa.

0: Kaluyan tayo sa Dios ng mga gawin sa tanan, pasiloon sa atong mga sala, kita dado niya ato sa kinabuhin dayon.
1: Amen.
0: Himaya sa Dios dito sa kahitahasan.

0: Ginoo, manaa ka ninyo.
1: Manaa usab ka ninyo.
0: Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami skalinaw ni hining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug melayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaan ninyong tanan.
1: Manausab kanin.
0: Ato'y pakita ang timaan sa atong panaginigsunay. Peace be with you. Mitso corpores sanguini domini Jesu Christi non mihi in pebiniat in sigium et condemnationem sed potia pietate proset totamente in tesu corpus. Amen. Ginoo Jesu Kristo, magkalawat sa inyo, laos ko, at magkapang tapos ko.

0: Ania mga igsoon ko din ni Kristo, si Jesu Kristo, atong Ginoo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kitabulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dila ko angay ng kalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo kanato magamping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

사랑. Balitang katuhuan o dili.

0: Yes, hello, good afternoon, happy weekend sa tanan. Welcome sa programang Music at Tawa together with your DJ
1: Maria Bunanera.
0: Sa kalan sa mga station managers, Sir Ayan, Hania Lahatog, sa kinatibukang Purse sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Oy, adlaw karong Domingo, pizza 23, bulan sa Agosto, tuig 2026. Oman ko sa programang Music at Tawa, sa loob sa duha ka oras. Alas 12 sa kaotohan, tama na alas 2 sa kahaponon. Mahitabo na every Sunday or adlawng Domingo, mga ka-star. Kining Music at Tawa, ang original nga nagtimon ani nga programa, o si Byron Ibay. Alam mo isa, mga ka-star. Chacha mo diha, chacha. Unlimited chacha, tadiring dapita. Eh, for sure, murag na nalinis-linis na nang iyong gipang kaon karon. Pwede, git ka ayaw mo diha mo himbay-himbay o gamay. Diba? So, kining Music at Tawa, naglangkob kini sa mga musika, OPM, love song, cha-cha, balitang kapalaran, balitang katuuhan o dili, mga joke entry or good vibes. Balak, sa mo balak diya, salmot na pod mo ay mog kataha. O ay mog kaulaw sa pagpadangat sa kahanginan, kay walay manaway. Wala, wala, importante diya nga. Paambit mo, kay karong December, kung usa ka sa mga mo magkadugay, magkanas, ramanjud ka, ana. Ana, magina, primero ni mong balak, magkabulo-balintong paginang ato ang mga kanang labi na mga laglom kay mga polo. Binisaya. Sige, maka-open na to si Lula Iska. And of course, uban pang mga karakter nga pwedeng mo gawas din sa programang Music at Tawa, mga ka-star. Anyway, sa ito ang call and text line. Ayaw mo kataha sa pagpadangat sa inyong mga greetings or shoutouts. And of course, inyong mga song requests. Ito ang smart line. 0969-484-5454 sa atong globe line 0956-664-7734. Sa atong website, i-type lang ang www.radiotayasan.webla.com. Para sa itong itlipan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mapadangat o minsay sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. Mauna si DJ
1: Maria Bunanera.
0: And of course, live ko rin diha sa ako ang personal Facebook account. Ayaw mo katahas sa pagpadangat sa inyong mga greetings, shoutouts, and of course, inyong mga song requests kay ato nang hatagan ng pagtaga this time. Ayaw po mo kalimot sa pag-follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Good vibes lang po tayo dito. Bisan pa ba sa inyuhang mga nagkalain-laing mga sitwasyon sa inyuhang kaugalingon? Importante nga moving forward. Move forward ta sa unahin, okay? Lola Iska, kumusta man ka?
2: Okay, Robang ko, Maria. Okay, Ragyan, nabisag dili. Okay, ho na lang yun.
0: Anong di man ka okay?
2: Basta lang, basta.
0: Dapat, okay lang ka. Okay, ha? Halabira, he! Sige, mga ka-star. Ay, good mo katahas yung pagpadagat niya kay Hambaw Tanyang Taot-Taot para sa inyo mga greetings or mga shout-out. Sa ito din, hindi din bayang ato ang mga kaigsunang naman na minaw via Facebook Live. Nag-tan-aw, nag-hapit, ni-drop by. And of course, itong mga silent listeners. Sa ito ang mga na minaw via radio set. O sa atong mga nakadaiyang mga kanang gitawag natog. Mga silent listeners, kana minaw via online streaming o sub. Kamodihang naa sa mga small and big establishment, kagihimong background, ang Star Radio Tayasan 98.3 FM. Daghan kayong salamat, ha? Sa mga nakadaiyang mga stall owners. naman sa mga public market. Lagip na usap diyan sa may atbang probinsya. Diyan sa may Sugbo, lagi na sa Ronda, Barili, Dumanho, Alegria, Bajan. Kumusta man mo diha? Diyan sa may Bago, Tayasan, mga kasikbit ng mga kabarangayan. Malabi na diri sa may Canlaon, Barrio Hermosa, Gihol nga Lalibertad, Himalalod, drop by tatiri sa Tayasan. Dalong tag southern part of Negros Oriental, diyan sa may Ayongon, Binday, Manhoyot, Mabinay, Baistan, Hay Amlan, San Jose, at to sa Tagpamplona kadali. Then si Bulan, Dumaguete City, diyan sa may Valencia, Bakong Dawin, sa Banguita, Shaton, Santa Catalina, Bayuan City, Basay. Kompleto Ricardos na ha? Maing na akong na ako'y nalatasan. Anyways, balik na kurong taon-taon mga ka-star kaya inyang taon-taon din yun na pong madungga ng unang hugnas sa atong balitang kapalaran together with Lula Iska. Stay tuned!

0: Padayon ta, Cancer! Sanay mong sosahonyo 22 hangtod holyo 22. Masakitan ka sa ipanulti sa uban. Swerteng numero og color 3, 6, 7 og sky blue. Leo, sanay mong sosahonyo 23 hangtod Agosto 22. Ayaw panumbalinga ang mga taong walay pagsalig kanimo. Swerteng numero og color 2, 8, 9 og yellow. Virgo, sanay mong sosahonyo Agosto 23 hangtod Setyembre 23. Dili magpadala sa mga taong gara kaayo. Swerteng numero og color 3, 7, 8 og orange. Maukad to ang atong hunang hugna sa itong balitang kapalaran. At ang inapod o niya sa katapusang hugna sa itong balitang kapalaran. Sige apon kinilang ang inyong Lola Iska. Oh, hi!
1: Alright, mao kato si Lulang Iska. Mao gyud titigtunol ninyo balitang kapalaran ha. Matag Domingo lamang na ninyo madunggay. Ay naapoy balitang kapalaran sa programa nga Pakurat sa Kabuntagon with By Ray every Monday to Saturday. Sa Domingo madunggay ninyo si Lulang Iska. Ha? Sige mga ka-star. Anyways, atong ihunat kining mga greetings via Facebook Live. Using my personal Facebook account, Gapnot sa Kawanangan, matod pang My Fee, Baldado Chiquento, Good PM, DJ Maria, shoutout sa tanan, especially ni Papa Mama Brosis, o ganimo sisi, happy weekend sa tanan, DJ, shoutout, di ay ni Day Charis, gaunlan sa akong tiyan, oy, og ni Iyak, di asakilid, iyahay, og pahuay. Tigom kusog DJ para hunat sa trabaho. Salamat DJ Lami sa imuha nga music. Makasayo jud among kasing-kasing. God bless more power. Basta naka-star sikat. Nasikat yun ta. Oy, salamat kaayo CC Loves. Diyan sa may Lapu-Lapu City, Cebu. Glacy Villar Morados. Happy Sunday DJ. Ang inahan kini sa Tagiya sa Nalensha's Cake Shop nga mao si Ma'am Ginalyn Elamne. Ma'am Glacy Villar Morados. DJ Marco, good morning DJ. Oy! Oy, mubalak ka DJ Marco. Andam ra gyud ta mong dawaton og mubalak mo ha. Oh, sige. Ang ni Ma'am Edelbeth Abahel listening. Oh, lala. Ma'am Edelbeth, kumusta man ikaw? Oh, mo ni si Ma'am Edelbeth kinibang. Pastilan Ma'am Edelbeth, moving forward. Kuban siya mga hagaw-haw. Mga pastilan na bita, no? Good vibes at tadiring na bita, mga kasar. Oh, ina na magining ay ba kining masyob gamak tag mga kanabitang mga unexpected ay tapastila na bito ay salamat rapotang gihatagan tagigong kusog sa Ginoo pod para makasugakod o makalahutay sa pagpadayon sa unahan mao gyud dakong hinigiban sa ato ano nga dili kita magpabira sa kaluya o kahuyang dapat pag-uro na to ang atong kaugalingon aron sa pagpadayon sa unahan, no? Sige, ana na lamang yun. Ang importante diha, di ba? Niyatong kasing-kasing. Daganang trabaho sa tong kasing-kasing. Oy! Niyatong kasing-kasing. Masakitan. Mahigugma. Oh, muhilak po ni atong kasing-kasing. Oy! Yeah, maluoy maputas tong kasing-kasing. Siya ba yay tiglimpyo sa tong mga dugo? Oh, siya yung purify sa tuwa nga blood. Unang kaluyan po nato atong heart. Ato rin na siyang alam-alamon. Kayong kakasing-kasing, may umaw ba? Ganang, pahiyom, ah. Pahiyom diha. Ayaw, huwag kag-ul. Pastila na, Vito, no? Ito, sige, padayon ta sa unahan, mga ka-star. Anyways, ato i-check ato ang call and text line kay Basig nag-off ni okay ra, ready ra ato ang call and text line. Kung naamoy pantawag diha, you can call kay andam po kung mo cater, kung mubalak mo sa kanginan or naamoy mga greetings. Kung maula ka mubalak, pwede sa ka mo greetings or naka mga joke vibes, pwede po kayo. Apa ni aman si Chan Chan. Matut pang Chan Chan DJ, maminaw minimo, balak na DJ. Ay, ngano maning pabalakon man. Sa may gusto ni mong balako na ako, Chan Chan. Gataiping na siya, kaya na may mga dat-dat nga gagimok-gimok.

0: dancing with the beat with DJ Wayne.
1: Matat pang chan chan. Balaki ko DJ. Kay diehard ba yan minimo? Gatang ba yan minimo? Permi pero usahay wala lagi ka sa on air. Balak na DJ. Bahalag unsang klaseng balak. Hoy! Pabalakon manuang ko ini. Unsa man ni chan. Ready na imuhang manok diha. Pabailuan na ba na akong manok ning akong balak? Ito, chika lang siya na nga to. Good vibes lang. Andam na po ta din yung mo palipay. Sige, bisag on siya mangko noon eh. Matot pang Lilita, News and Medias. Happy Sunday, DJ. Puro, ay! Kumusta man ka, Lilita? Hello, my dearest. Tagamabina yung sing mga family, News and Medias family. Ma'am Iba, ori na mayong hapon sa tanan. Special ka din mo, DJ Maria Amping. And God bless us all. Salamat, Ma'am Iba. Nga to po ni very day hard. And of course, gikan pa rin siya Dubai. Pag-abot og Pilipinas. Naaragi hapon siya sa tanang higayon. Thank you kayo, Ma'am Iba. God bless you too. And together with your whole family. God bless you most. Sige, itong balakan si Chan Chan. Yaka madunggan man po ni sa uban. Kining balaka, Chan. Balak rani nga wala diri, wala dito. Oo, yung balaka niya. Kung daspat na lamang siya ning balaka, kayo oong kukatagik good. Ning busy tagpamagul ba para natin malugaw. Anyways, Bonnie Chan ang balaka. Alam ka nimo.

0: mga ka-star! Welcome back! So, sige, Ate Arina, punta muna sa mga greetings kay kaganina paninag tipunog ang atuang mga greetings, second batch of greetings diri sa atuang Facebook Live via your personal Facebook account Gopno tsaka Wanangan. There you have it. Maribel Ganaganag, hello idol, shout out sa family Ganaganag from Tambulan, Tayasan. Oy! Asa mga kadapit sa Tambulan, Maribel? Hello DJ Maria Lloyds, Star G Kalumba of Duhakatar. Kumusta man ka, Ma'am Star? Hello, kumusta? Ikaw ang star. Ay, naminaw sa Star Radio, ang star. Ah, diba? Bunga naman to. Maylin Chilimbaga, may hapon ay doll. Ay, may ayong hapon, Maylin. Hello, doll. Kumusta man ikaw? Welcome, DJM. Miss you. Matut pa, Ma'am Eva Orida of Gagayan de Oro. Kumusta man ka, Ma'am Eva, together with the Ma'am Sir Jerry Orina. A couple of the... Manto, di ba? Sige mo, Eva Arena of Cagayan de Oro. Kaya mo, balik na po ni siya Dubai. Inyo na po ni na ako, Ma'am Eva Arena of Dubai. Di ba? Sige. Ay, sa mga mubalak di ha, nag-message diri si Chan Chan. Matod pang Chan Chan, mubalak on ta ko DJ, maulaw man ko, kung mutawag ko sa inyong numero, magkurog man ko. Ay, nga no, kung magkurog man ka, Chan? Ayaw kurog-kurog di ha? Pahawid ni Tatay Sitoy. Ina, malak na, tawag na diri sa tong linya. Sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa tong globe line 0956-664-7734. Bisan asa ka sa kalibutan, basta ka maulang kang mubinisaya, balak na diha. Sige, ay kabalaga kay... Mabalakon lagi ti. Kakinsa gutong angkong nahibalgan the other day. Ay, mubalak lagi na kuno siya. Ganaan siya, mubalak. Yeah, saan mo po kung maulaw siya, mubalak. Ay, lagi mo kaulaw. Primero ra na maulaw ka ngato-ngato. Parihan na tang di na maulaw. Ay, di ba sa panahon karon way ulaw-ulaw, gidita mahalinan sa tuwang nga tinda. Oh, parehas ra na sa unang panahon. Imbis na imo palit, itago man ako tong gabi. Oh, itago na ako kay Gayaka. Baya mi dito sa merkadong mamagon. Gayaka mi dito, pasan mi ga baklay. Gayakag kambay, paingog tayasan niya. Merkado tos tayasan, karaan pa ka ito. Ala, niya pabot mi dito ga public market. Og na, gamiton ang public, dili ang covered court. Ato mi dito, magyakag yung miskilit kita, hapnig mig siya ko. Dito, sus kay... Naging matamasanay, pa, balitong na imo palit og gabi. Huwag man si mama. Good kayo dito si mama. Huwag man po sa unahan, guys. Huwag ko kabalogon sa presyo ato, ay! Ang stilan, guys, sa unang panahon, manggod. Ining wala, gay, kilo-kilo. Mata-matahon, ranimo ng naang mga salagon.
1: Mauba?
0: Oo, oh, tinood, manggod na. Nya, pastilan ang barato, ha? Karon gamay gramo, hastang ulbo atong kaspa. Nilang lisuras panahon og di mga ulaw-ulaw tarong panahon na dita kapiso. Astagoy, ang importante yung ipasingutan ni Mugtaman. Diba mo nang di yun to mag-ulaw-ulaw mga apo?
1: Makuyawan, rumang kuha ning lulay iska mo kalit raman dirig insert.
0: Ay, kay balo na baya yun ang mga suking tigpaminaw good apo. Nakasabot na nasila na ako. Kay ako bayay apuhan sa kahanginan. Siyempre daghan kay kong mga apo ay.
1: Bukod bang ipasabot, daghan po kang mga anak.
0: Oo, daghan ka ayaw mo ng ila-ilahain taon. Kibasig, mga parintira mo, taon, Maria.
1: Astila na yung ululais ka, ay. Di na dyan ni matuno. Ay, nako, mga kastar. Oras sa Pilipinas! Alaona, tres na sa kahaponon! Unya kay si Chan Chan, nga nago ni si Chan Chan, dagan kay siyang, pero di ko magreklamo ni mo Chan kay, usahe baya po, busy baya po ka, di kay kakaparticipate. Anyways, ato siyang banata ni mga mensahe diri sa ito ang Facebook Live. I'm here now, in Bukidnon, naglaag with family, salamat, oy! Kagayan di oro pa man to ka, Ma'am Eva, naabot pa kagtayasan, na po karong Bukidnon. Bantog ranga pangos og tubo si Ma'am Eva kay dagan ba yung tubo diyan sa may Bukidnon. Nomdom ko ini magpangos og tubo, tambal ba sa kagutom ni magpangos tag tubo. Nanguto mo na kaayo tagi ka na monlay. Bali ratag tubo dito. Pang-uson. Ang mga sapal kanapitong tamis na may imuhang itulon ana. Say, masangit pa po sa tungtunlan kay tungod sa kagutom. Ato na pong ilamoy og tama na ang sapal sa tubo. Dili tubo nga puthaw ha. Labang sugarcane, sugarcane. Sige, understood. Anong mga isa ba nga ka-star? Niyan sa mania. Request a chance na song digi-digi-digi-de. Alright, binato nila nga nun.

0: Pinabalik na mga ka-star sa programang Music Katawan. For sure ka mo karon na nga ugnat ang inyong mga bukog, dili bukog, ang inyong mga ugat. Kung nagpa-ugnat, ugnat po mo diha, ugnat, sige ra po mo diha. I know, unrelaxing man po gunang kapatawahay ka. Naamang ko ibisag, makapasayo pa ng musika, naapoy uban nga para nila pamparelax, oh, di ba? Case-to-case basis, mangod na. Oo, niya naman tayo freedom, oh, ba na? Kaingon kag dili mo haom nang gahigda-higda ka, pero ang music, mura kag makasayo. Ay, imong kasing-kasing diyan, iki ay mansal. Wag ka, nagpahiyom imong hang aping, pero imong kasing-kasing niki ay. Dili physically nga makita sa kadaghanan nga ikaw ga kiay-kiay ka diha. But basically, imong kasing-kasing niki ay. Hidin li niki ay. Ikaw ray na himuot nga, kumbaga, part man na sa itong kinabuhi nga dapat ato pong i-reward ang atong kaugalingon. Diba? Inaana ramang guna mga ka-star. At today ang itimbaya si Kapitana Ayan Tirano sa iyahang mga Tosino Girls o Toho Girls. Josie Kui Abran, inanay diha o sa tibok niyo nga family shout out. And of course, ni Ma'am Eva Calio Gakayan, Ma'am Susan Beranyo, mga silent listeners diha ko most naman. Garonita Family Desh May Sukeb, Rita Vidal o ni Sir Larry Vidal, tibok family. Sa mga Hinoo family shout out, Tani Timberna, Kaubang Di Boy, Sir Suy Ma'am Gasparita, and ni Sabana Safera, Ma'am May Hinoo. And di Ma'am Jen na Fabo Guys o Sir Deacon Fabo Guys. Handi daong Jenicon o Day Jenica. Ano andi ang handos icon. O oh, yato ding itimbaya o happy birthday sa mga nag-birthday today.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday yesterday o sa miyanggi pang mga adlaw belated.
1: Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday pa tomorrow o sa mabot pang mga adlaw advance.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-celebrate sa mga reunion month, sorry, anniversary, week, sorry, guban pang celebration, happy celebrating. Happy weekend! Apelo siningasam sa tuwa diya mga habal-habal drivers. Di na gita mo matag sa tag sa mention diya kay ubay-ubay manggit mo sa daghan. Sa mga e-bike drivers nga mapahiyomon. Mga ambungan o mga tisoy. Apil po natong habal-habal drivers. Kay mo yun niya to, age, bike driver na day, mong ng ambungan o mga tisoy. Mga buutan po ni sila tanan. Atong mga private and public utility vehicles drivers. Ikwingon tang public and private utility vehicles, meaning ang atong gitimbaya, agkatura mga vehicle. Ah, tubag tong vehicle nga salamat. Di ba? Nga nga tuag yung i-greet ani mga driver. Mga driver sweet lover. Ito ay sa itong mga ni Ma'am Lulut Garces o ni Sir Johnson Garces. Kumusta man itong couple ni ha? And of course ni Ma'am Shena De Venagracia o ni Sir Mark Ayan De Venagracia. Tipo at nga pamilya, shout out ni Ma'am Garlin, ni Ma'am Memi, Ma'am Kay. O ga, ito pong ito ba yung si Sir? Liwad ang guay. Shout out kong Crystal Marie Garcia Sutur. Kumusta man. Ma'am Aileen Ganaganag. And of course ni Ma'am Almay Scarpy, Ma'am Cresty Tab Del Monte, Ma'am MBM Hainar sa Robert Hainar. Paramdam mo din rin mga kasar kay para po nga itong matimbaya mo diha. Na-familiarize na nina ako sila kay. Ining sa ako pong bang programang Warning Pasada. Kanunay po na silang nagparamdam. Shout out po ni Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, Ma'am Nili Alijo Altate, Sir Doming Kalumbang, Sir Lorito Luta. And of course, belated happy birthday ni Annalyn Alijo. Belated happy birthday, Bonso.
1: Happy birthday.
0: Ang Bonso nila nga Nanay Erlinda Alijo. Ala, kapitang batang to. Sige. Bulhot na sa unahin. Oras sa Pilipinas, 29 minutos ang nakrabay sa alauna sa kahaponon. Nya, kumusta man mo diha? Nakapanglaba, nakapanghay-hay. Unsa mangi inyong giasikaso rong hapon na kay na ako ipangutan na muhatag kong lod, ha? Saman, ganahan mong lod, dele. At ato mong hatagaglod. Di ba, Ma'am Eva o Rina? Sige, nakoy. Nakoy balakon ron, ha? Timani akong balak. Ang balak, dili na ako butangan og title. Pero, ang akong ipangutanan ninyo, ang title, okay? Ready na ba mo? Pero, musunod ng balaka, after ining ako ang joke entry, ha? Nasa tay joke nga singit, ha? Sa programa na to, kay apil maning mga joke vibes ane. So, ang makatubag kay makadawat og 50 pesos worth of load. Sponsored din ni Ma'am Eva Orina. Unsa man, ready na mo ay. Di mo mamino, di gin mo makabantay kung sa gitin. Di manager din yung kung sa gitin kahit title ani, kay di gin ako basahon ang title sa maunga balak. Bago ni na akong tinagik. Anya kanang pang-entry po ni siya diri, di man pag-unsa pang-entry po ni siya, pero kumbaga at timan igi din yung paminawag yun din okay naaras sa balak ang title ani ha, pero ako dang ibutang ninyo, ako ra dang ano kanabitang ang title ani kay ato sang tanawon ha kung pila ni ka words para siya nga mahan ay og matitel ninyo ang title, ha? Wait sa, ha? DJ, wait. Alright, 4 words ang title aning balaka. Atangin ni later after sa joke na to. Alright, ato sa ngitimbaya diri ang ato ang viewers nga nag-comment. Matupang Mylin Bakil, mayong moto DJ, shout out ako ni Mama Pat, na solid listener. Ay, hi mother. Alay mo, atapod ron mother ni Mylin Bakil. Nga na asya by Bayern, nga nag-sudong sa maanindot ng mga balas. Nga inig panahon sa tinghunas. Makakita silang mga sudan nga mga labas o libre na gid kaayo kini para silang pamahaw o higop nagsabaw nga tamis pas yang gugma. Mylin, di ba, Mylin? Katawa na rin si Mylin ba? Yes na yes! Go, go, go! Good luck sa mga participants! God bless! Ito, oy! Si Ma'am Eva, support kaayo, di ba? Sige, sige, akong itriling kay para siya nga manikad ni sila dayon banat na niron sila kung siya

0: tinimugon sa'yo, may premium na ako. Ay, basta. Mare, kung pananglit man makatubag ka, ane. Taganti ka o kung an kinang... Putubalanghoy, okay rin mo? Ay, kalami, ana. Putubalanghoy nga, kanabitang... But ay, basta maugmahan. Maugmaan nga, putubalanghoy mo. But ay, basta kay ikaw ni bahala, ha? Oh, sa magigid ay nanay mo ha nga jo. Sa man nang imuha din pangutana nako. Ang dungay na mangunin nako og yung gi. Butang diri sa kong bulsa niya. Nabasa na man ang kuang bulsa. Oy, og kinuot kuot nako. Ikinin papila gyud. Dugay na gyud niya. O mas nakatubag gud ani. Ang akong pangutana mao ni ako sa basahon ha. Basta na gud kay na. Gitutukan na ta sa dagang tao din sa merkado. Ingon mang godere nga. Unsa kunday Binisaya og tindog? Binisaya og tindog, Binisaya na mangunang tindog mo barug gud ta mo barug. Dili manggod kay ingon mang godere nga unsay Binisaya og tindog? Time pa naglipog na nuang ko nimo. Then gibutangan dire close parenthesis nga. Logic kuno ni logic, amo pugo kasabot ining logic god ay. Buot ipasabot ana. Ten dog meaning ten pulo ang dog iro. Pulo kabuok iro ang Binisaya sa ten dog. Booray gidangat. O diba? Muna diha. Sige, human aning Barbie girl ang akong i-play. Magbalak na ko. Worth 50 pesos ha. At tangi ha kay ang title may ako ang pangayoon ninyo.
1: Bobby?
2: Hi, Jim.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Jim.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
0: Hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.
2: Alright, pwede na ba mo sa pagpabinaw sa balak kay kung makatag-an mo, ang unang makatag-an, makadawat o makadaog o 50 pesos worth of loan. Sponsored by Ma'am Eva or Rena. Ah, diba? Sige niya, ready na ba ang tanan? Balako na ko niya ang balak na ang title na aras sa balak. Okay? Sige, tagna aran niyo, bahalag dagan mo dihang tubag. Basta kay makatubag mo, niya, o makainsakto. Wow. Paldo. Sige. Makalimot niya ko ani ang ako lang bag-awi sulti ang title. Sige. All right, mauna niyang balak.

kaanindot pamation sa mga maanindot nimong mga pulong. Daw mabihag kining akong kaugalingon. May padayag ikaw sa imong pagbati. Uban sa gugmang hamilya, ang atong panagkauban na puno sa pagkamalipayon. Daw gilukuban sa pagkamadasigon. Gugmata sama sa kabulakan sa tanaman nga sa daw ng alimyon. Ngaunta ang mga saad o mga panumpa magmalungtaron. Apan miabot ang panahon nga sa mga balod sa mga pagsulay kita gihagwa. Ang imong gugma milubad og nahimo kining haguka. Abi ko man og ikaw og ako walay makasalanta. Mahimong kawang lamang ang imong mga saad og mga panumpa. Tungod sa imong gililo nga rikanako kay matod mo ikaw usa ka tagsaanon. Akong dughan og pagbati sa walay pagduha-duha kini misanong gilayon. Baka kun kang dako pinangga. Gisuklian mo man lang sa mga kasakit ang akong dakong himaya. Labas pa rin akong panumduman nga si bisan kinsa sa atong duruha kagugma walay makapukan. Apat kining ulog-ulogan kong dughan, nabihag sa imong mga pasalig nga daw tamis pas dugos sa putyukan. Tingali mao kini ang badli sa akong kapalaran. Dali patuuhon sa walay igong kapasikaran. Og tungod ni ana na himong igmat na kining galamhan, aron dili mapunta sa gugmang hinikawan. Gihanduraw kuman ang mga lama sa kagahapon. Apan mao kini ang nagsilbing hinigiban sa akong pagpadayon. Mas maayo pang maulipon sa paghigugma sa kaugalingon kaysa magpaulipon sa mga saad nga puno sa mga pasalig ug ikaw palaumon. Gisamaran mo man ang akong kasing-kasing. Ligdon kong handurawan sa samad na kapaalim. Salamat sa mga bakak mong mga saad ug mga panumpa. Karon isandig ko na lang ang tanan ngadto kang bathala. Alright, on say title! Unsa may jail title ata? Hala! Sana unsa title ato mga ka-star nagtangag og ganteng 50 pesos. Kung doldra ka, pwedeng cash. At kung layo-layo ka, pwedeng Gcash. Kung layo-layo, poong ganahan ka, load-load po atong i-load. Sige, unsay title atong balaka? Tinatuto ako pwedeng usbon pa. Unsay title sa maong balak, i-comment na sa atuang Facebook Live. Og pwede sa ninyo i-call, pwede sa i-text sa itong official call and text line. Sa ito nga smart line 0969-484-5454. Sa itong love line 0956-664-7734. Alright, sige. Agoy! In just one chat, we're good. Agoy! On sa one shot. Shout out itang Ma'am Edelbert na bahayog sa tibuok niya nga family diha. Nga nag-family diha sa may matuog at tayasan. Oo. Na yun. Atong i-check kung naana ba yung mga nitubag dire. Sige, kamo kung naapon mo'y balak diha. Paramda mo sa kanginan. Kaya ito po nang tumong abi-abihon. Andam gitang mo cater sa inyo hapo dihang mga balak. Okay. Kung kay hapit naman po, tamo and turong to PM. Oo. Kung walay makainsakto, tubag within alaona, singkay, ala oras sa Pilipinas, alaona 44 naman. Kung wala pa'y makatubag, taman alaona 50. Mag choose the best answer na lang. O dili, kumbaga mag hatag og choices, mag ABC ta para makakuha tag winner pod. Kay basically sud pangitaon kung asay title ato. Pero try lang mo ga comment diya sa Facebook Live kung naminaw ka.
Oo, try ay, di aradere. Matod bang komedyanteng hilaw? Gugmang hagok ka, agoy. Tara, matod bang komedyanteng hilaw? Minaw, minaw, minaw via radio na visit sa live kay Motobag sa balak. Mayong hapon siya tanan di ha. Agoy, di anay ni Tubag. Pero mo reveal ta o niya. So far, dili pa. Bulan maka-answer pa kadiyag on si imuhang mga. So far, ang gugmang hagok ka, dili mao'y title. Ah, sige, pwede pa ka makatubag diha komedyanteng hilaw. Iyang Facebook account name kay komedyanteng hilaw usap ni sa mga vlogger diri sa Tayasan. Ah, sige, tubag mo diha unsa inyo ha ditong machambahan. So, once mistake imong tubag, pwede pa mo makakomment. Malay natin, ikaw pa rin ang magstanding na maging winners sa tuwang pakulo karong hapon na. Di ba? Si title ato. Sige, banat yung comment. Kay if ever, ikaw ang makatubag sa insaktong title, ang title kay upat ka words. Ang duha ka words kay mugbo nga words. Ang duha medyo taas-taas. Upat ka words yata na. Sige. Agoroy. Onya, kung nakasunod mo sa akong mga posted nga mga post ako ang timeline. Kung makapaspas ka dihag scroll out, matik na ikaw, na ato. Naana siya nga title. Oh, sila, ano, nag-scroll na sila sa akong timeline. Hala, hala, hala. Basta, kung nagsunod ka kanunay sa akong mga post pod, possible nga mapamilyar ni mo ang title aning atong balak nga kung ibalak din niyo, ha? Oy, matod pa ang last 4 digits, 6212. Mayong auto DJ, akong tubag, ang title sa balak ay Badly sa akong kapalaran. Christine sa Panlaan, Dumanhog, Cebu. Agoy! Nabot naman tag Dumanhog, ani di ay. So far, dili siya. Pwede pa ka maka-text. Kay inig choices na ako, possible nga, daghang maka-correct. Sige, ang forward siya pero wala siya sakto. Pwede pa kamo text outro 6212. So far dili mao. Last 4 digits 6939. Mga lama sa kagahapon. Nalakbit na ako ning ni ang mga lama sa kagahapon. But so far dili. Nalakbit ra na ako ang title sa kuan ba sa programa ni Byron Ibay. But anyway, sa dili siya mo title sa balak. Paninguhaan ninyo kay Kamujod ang makatubagan niya. Hi DJ Maria, Novi Umali ni kani Novi Umali to day si 6939. Mayo kini sila mo kuan parting pakulo. Ah, murag hapit-hapit na, medyo layo-layo pag yun. Sige, if ever oras sa Pilipinas, 12 minutos sa dili pa mag-alas 2. So, karong ala o na 50, mag-choices na ta. Sige. Gugma sa sama sa bulak, matod bang Marlene Bakil? Agoroy! Diliga po in! Hala, inig choices ini, maglumbaan na yun mo rin ini. Paminaw na ako, mag-ready na ako sa phone para mailhan na itong kinsay unang nakatubag. Oo, teka, screenshot kita ini ron sa choices kay dali kay ni matubag. Sige mga ka-star. Maayong hapon DJ Maya, matut pang an sa isun abrasado. Wing hapon an, kumusta man ang gwapita diya sa may manhuyon. So, atang-atang git mo every Sunday kay naagit tay mga on the spot nga pa-premyo para sa inyo ha. Ha? Unsa may title atong balaka kung nakapaminaw ka sa balak. Onsay title ito kay nagtangag itong 50 pesos nga load or cash or GCash nga pwede na to. Kung dool ka, pwede raman mag-cash na to kay if ever mag-abot ta. Hala! Sige, tubag na mo! 4 words! Agroy, kung makaskan po mo sa kong timeline, naana siya. Ang caption guys, got og balak, naa dito ang title. Kung nagsunod ka, ining gap nun siya kawanagan.
Sige. Ato alingaw-lingaw rani sa kahaponon ha. Since ang ato ang programa Music Katawa, naglangkob ni sa mga pakatawa, balak, balitang kapalaran, balitang katuuhan o dili. Ato ginasyang i-pasupot po sa inyo ha, di ha. Onya! Kay alauna 50 naman. Dili na ito pakyaso na atong mga saad ninyo. Hala! Naana jokoy! Na, basta naaras akong ipamulong ang mga titan. Dol-dol na sino? Ay, matuganan yan ninyo. Sige, din na ito maglangan. Mag-choice. Mag-choose na lang ta. Choices. Naatay choices. Mag-EBC din na ta. Mag-EBC na ta. Okay? Pag-ready, pag-ready. Ang akong pangutana, naglambigit lang din sa akong gibalak kaganina. Ha, kung ipangayon ninyo ang title, atong clue kay four words. Mauna ang tubag. Pili raan eh, A, B, C. A. Mangita sa ko diri sa lyrics sa balak ha. Kay para siya nga, di na ako lito kung tong ipang tubag nila. Kay for sure, mailahan nila ang tubag ani kung... Panang litman ako dito ko magkuha. Dere, sige. Kine. Rede. Talagi ko lubaan mo ni sila. O yun sa wakag din ako na nitong premium. Ay, nako. Ito, sige, maone. A. Uban sa gugmang hamili. Unay A ha, uban sa gugmang hamili.

apan miabot ang sa to'y bigane eh, kuan pagoko ninyo sabi premiuhan ako tong bi og 20 pesos

0: Sige, kay ako naman ay gilibog-libog sa akong kaugalingon aning kalakihan eh. Ah, sa ganitong letter B nga akong gilibkas. Sige. Paliog ta sa letter B kay di pwedeng usbo na ako to. Ala. Naatoy maulipon. Ah, okay, mas mayo pang maulipon. Si usbo na ako ha. A, uban sa gugmang hamili. B, mas maayo pang maulipon. C, mga wait sa C, saad og mga panumpa. I-final ko na ako, B, kay murag ako may nagkabulol-bulol ani kamoy akong gilisod-lisod hinuon. Wait sa A, uban sa gugmang hamili. B, mas maayo pang maulipon. C, saad og mga panumpa. Buraki na niya, answer na mo mga kastoy. Ay, hapit na ta, manamilid sa kanginan. Kinala na mo, kuha na tag winner, ani. Sige. Alright, sige. Ito na i-check na rin ha. Ano ba ni comment na rin sa ito ng Facebook Live? Pwede na mo motobag o ABC. Matik na siya. Okay. Dili na tayo mo lampas sa alas dos. Kay alas dos magkumuin sa program mga ka-star. Hala, karagana na ba niya nito bagay? Wala ra ba tayo letter D ha? ABC rata. Hala! Unsa na ba ni? Nasli mga tubag diri. Bain-bain nun, manaman ni na ako uron. Hala, matut bang Elmi pakula ng A? Ang tubag ni komedyanting hilaw kay sa may final ani. Ang sa isang abrasado si aha, si komedyanting hilaw si aha, kinsa pa may nag-answer diri. Aha. Alright, sige. Sa sunod na Guay Domingo sa mag sayo-sayo taining pa game na to, no? Para dagang malipay, dagang malingaw po. Kaya paminaw na ako, di man ko ka-check diri kinsa pinakauna kay segundo raman, di man mo tatak diri ang segundo sa tuwang Facebook Live. Di ba? Oh, tama, tagay ko screenshot kinsa pinakauna diha, mga commenters, palihog ko screenshot din paki-send sa kuang private, sa kuang private message lang. Palihog ko no kong send kung kinsa pinakauna. Ang tubag! Reveal da yun ta! Kay mailhan mo na diha ang pinakauna. Di nato ni sayangan ang panahon. Letter C! Saad og mga panumpa, mo na'y title. Palihog kong screenshot din i-send sa kuang chatback sa gina. Allah, Allah, Allah, di anda, di anda. Allah, Allah. Abdika, oy! Wana, wana, nana, may nanalo na. Congratulations! Mylin Bakil. message ko, Mylin Bakil. Pero atong hatagag surprise load ning ubang ni participate kani bitang nagtubag diri og kuay na kaning nakainsakto lang ang nakatubag diri giinsakto si Ann Saison Abrasado og si Comedianting Hilaw. Okay? Sige, surprise load sa inyo ha. Ang 50 pesos goes to Mylin Bakil. Nana lang ka simple. Alright, congratulations sa atuang winner, Mylin Bakil of Poblacion Tayasan, sa tuang makadawat po surprise load. Maa si Comedianting Hilaw og si Ann Saison Abrasado. Sorry sa uban ha. Sunod na lang tingali ning uban pod. Domingo. Sige, tangi lang ninyo every Sunday. Kinatay mga pakulo po diri sa kahanginan. Diri sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Salamat kay ni Ma'am Eva Orina of Cagayan de Oro nga naakarog bukid nun nga nagpangos og tubo. Sugar cane. Agay! Oo, muna inindot nga juice nga wala miagig proseso. Ato rang ipon ang kung ligon tag ipon, hala ob-ob ta sa pili-pili atong humok o panit. Ah, di ba? So, inaanara ka simple. Every Sunday, mo ka kuan. Kaya, dili lang kay karon labi na magsaling abot ng Pasko. Ay, dagang mo sponsor na to. Ato pong ihatag ninyo. At abahinan po tamo. Anaro man yun na. Maglipay-lipay, ragutagod. Share-share sa blessing, ragwad. Di ba? Ay, importante diha nga. Malipay sad ta. Wala man klaro ako abana nag-type di manuan imbis una naka-type lingaw kayo dahil hala ko full kita isila nga mutubag sa hello sir o di ba gamanig gamanag ti ayon di isila nga supposedly si komedyanting hila una jong nakatubag sus di may na-type dito ra hala oy ako may nalingaw diri imbis bugnaw ang aircon gipaningot manuang ko ay nako ang ako ra ba untan sayonon ra gid unta na kunya di man ko malinga di man ta malinga og sayonon ra litas lisod-lisod kay mura pog magkabulo-balintong pod da ba nindot po ning magkabulo-balintong tagamay ay nako pito salamat kayo sa inyong pag-participate katong akong gilibkas ganihan na i-message lang ko ninyo Gcash ba inyong gusto or load ba register daan ina ko TNT TM ba i-message ko ninyo sa akong Facebook account i-message lang ko privately tapos dili rin ako ipapublic inyo ang number for the sake for your security for your safety maura na ha dayon moto surprise load lang tong duha Unsaisen Abrasado of Manhuyod o Komedyanting Hilaw sa may kabulutan. Maylin Bakil, palihog ko o message na ko. Ha? Sige! Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw kay Untop alas dos na gyud sa kahaponon. Oo, kay Mobatsi na ko, kay Mamagol na pod ko. Ha? Mamagol na pod inyong DJ. Og manang hidrapog ko sa akong mahapitan og lukay og mga palwa. Hiting init pa man. Anyway, salamat kayo. Sa mga pamilyang Chukinto, Tanilon, Saiko, Librado Family, shout out may pagpaminaw. Sa mga Tuanda Martin Family, Amihoy, Tanaid, Bakil Family, Inesio, Kalumba Family, shout out. Sa mga Kalyao, Oga, Punteros Family, Dagiri Family, shout out. Sige, ugma na po ha. Morning pasada, tangi ko ninyo alas 9, media taman alas 12 sa kaotohon. Kay mamasada ko every Monday to Friday. Sa tanang mga nagpaluyo sa programang Music Katawa, special ni Ma'am Eva Orina, daghan kayong salamat. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Hania Lahatog, sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sa gihapon, kinilang si...
1: Maria Bunangera.
0: Ako mo ingon, bisan na luka pa kaman barug o padayon sa unahan. God bless ka natong tanan, enjoy the rest of your weekend. Maayong hapon, amping og ampo, bye-bye. I love you.

Remix. DJ. Love song.

0: Bebe, nakauyab naman kita karon, bebe. Mag-menu na ta, bebe.
1: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, musta may ibuhin nato sa itong mga anak? Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwila. Aron makahatag unya taog maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ay, noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mo, Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ito ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinundong gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan o maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Okay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
0: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo og rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegals ng balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, Ana, di ay, Choy? O sige, imunan ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dugan.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Kano sa mga naabot to?
1: Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani Ron.
1: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
0: Uy, manong undang mga? Ano ka, sinak ka?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Pay buroy. Ngano mong imong gidaupan ang mga plastic?
1: King ano di ay lipan?
0: Pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Ah, mao ba Lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og inday!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at tak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Walang dakong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa.

0: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday.
1: Happy birthday!
0: More birthdays to come and always good health.
1: Happy birthday!
0: Oragid na'y pinaka-best sa atong birthday, abdikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa. Gikan sa atong labawng makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon kita.
2: Alami, magigid na siya.
0: Alami, kinang na mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, taras, 29 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Naganahan nga mo tawag or mo text karong buntaga. Open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede nyo tawagan, pwede po nitiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan po manigatas para mo bright malambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi magani kana regyong makaayo para hapsay og malinawon ang atong kindapohe. Kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran nila binagid ni sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning.
3: Bangon.
0: Yes, ay malalod na Libertad Gilgan City. Good morning.
3: Bangon.
0: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoyod og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal karong buntaga. Good morning.
3: Bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na.
3: Bangon.
0: Oras na gyud para mang mata. Oras na para mang layat, mang luksok, mang lupad, paingon sa kusina. May takang na tumadagkong nga kaldero. Dagkong sampot lagom-lagom. Botangig tubig inita. Aron makaya na mong kape si Dodong o si Inday. Kanang kape na best may gina ka na buntag. Mga ginatong pangitaon inigmata na to sa sayo sa kabuntagon. Para ligon ang atong kasing-kasing. Malikaya ng type B diabetes. Huwag malipayon mo ka na buntag. Unsa pa niyong ipabot, timpla ng kape. Yes, because isla kita kong sugbo. Good morning. Yes, tumanog, runda, aligrabad dyan. Inatilan mula buyok sa buwan sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal karong buntaga. O di na, dapita. Good morning.
3: Bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na. Ibda na ang mga iliptunod. Sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton ginagmabuntag kay basig maberused maghang. Ang resulta, hang-hang. Kumusta sa batong matindirag, tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market.
3: Bangon.
0: Batong matindirag, tindiro gisdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning.
3: Bangon.
0: Kumusta sa batong mga bus drivers, pickup drivers, balabal drivers, siko bike drivers. Good morning.
3: Bangon.
0: Kumusta sa batong mga managat sa kadagatan, atong mga maguma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning.
3: Bangon.
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Ayaw sigpitok-pitok ng mata. Bangon diritso sa kusina. Timplang kape. Para mawasan ka sa imong duka. Kay kanang kape kuno, dili man ko na patulog. Paigmat man ko na sa mata. So ka na yung mata nga medyo kapitok-pitok, muigmat gina, basta mo timpla mo og kape. Anayag yun, kape. Your eyes is always open. Mauna siya.

Hasta kapila ko na isgutan, kana ko nung kape, muugnat imong mata. Okay, natin ito ang speakers niya. Ito nga tayo may pagtagad. Hello, good morning, sir, ma'am. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes. Hello, good morning. Hello, di na ko yun sa kadog sa tingo. Okay, di man mo tingog. Hello. Yes, yes, show. Who is this? Who is this calling my call line? What? What happened to your voice? Hello? May problema na gani ato ang kundi linya di man mutu di man ma atong giuna ang phone sa may problema pa ni matik na siya madugo at hello woo woo woo woo di git siya mutingo wa tay mahimo na giyon nga maulaw na gani siya mo yaw yaw sa radyo. Don't shame to talk and radio, because radio is not shame you. Tawag nagbalik niya sir kay di man kamo tingog. So, tawag nagbalik. Basig gidaman ra ka ba or gidamgura ka? Okay, sa dipan tayo pa rin sinahan. Standby masikat. Kay mga tagtag kalingawan na. Basig mo na yung swerte. Kalingawan, swerte, pinagay sa tingog sa tuko. Tangatan nyo ang tingog sa tuko. Kaya ligapuhap na ito na itong tuko. Automatic, mutingog, ganda. Okay, standby. Maminaw na kitag. Mga or usak awit entitled Albularyong Buta.

0: Welcome back sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon yung igala sa kangidad. Nagingod nga. Bayre og na kay utang. Bayre po nung mapalit. Parang isistindira abot sa ali. Lingag-ngag. Ano namang ginatong kinabuhi og natay kwarta mong palit og kwarta mong utang. Sabota na ko na sindara ang tinda ang tindira nga. Pare, pautanga sa akong usaka. Doan, dusina ang sardinas, sunod bulan na ako bayran. No, sugot, raman na basta. Ay, riyog kalimot. Okay na tayo, mag-speakers na ito na yung pasunod. Masig mo tinyog na ni Rod. Oh, hello, good morning.
1: Hello.
0: Oh, hello, good morning, sir.
1: Kumusta?
0: Akira. Ikaw, kumusta man po?
1: Mayura ang kalagayan.
0: Mayura, abtik lang lawas.
1: Oh.
0: Anong abtik mo na itong lawas ng Muntaga?
1: Nakasikay. Panikasikay di ay.
0: Nakaskor na kway gabi eh. Ah, matay sakto. Marag ang ginis ba yun? Nakaskor gudi ay.
1: Aga mo, hindi ko nakatumbang yun.
0: Pilaman ka, round? 5 rounds? Ah, gana god.
1: Jumar ko, Jumar Duran.
0: Hello boss, kinsa mo ni boss?
1: As Jumar Duran ba ni?
0: Si kinsa? Di maklaro
1: kayo. Jumar Duran?
0: Marvin Duran?
1: Jumar Duran ba?
0: Ah, Jumar Duran di. Ay, kumusta man si...
1: Tagapisong.
0: Tagapisong.
1: Tagapisong.
0: Pisong, unsa man ang alungsod, Pisong.
1: La Libertad.
0: Ah, Pisong. Pisong La Libertad.
1: Oh.
0: Ah, dili mata swito ko ng mga barangay di sa La Libertad. Boss Jumar Duran. Sabay ko ikalaga doon yung Muntaga, boss.
1: Ay, mo great na ko.
0: Ah, mo na yung smiling face kay ka, kay kalima na yung kagabi, gabi eh.
1: Doon ko na, pakatawang ko yung uyab, oy.
0: Ah, wala pa kay uyab?
1: Eh, wala pa.
0: Wala yung uyab, pero nagkag-asawa.
1: Ubay, ubay.
0: Ah, patay. Una yun, pag kay uyab, pero nanay asawa. Okay, boss, Jumar Duran, panayon sa itong greetings, karong Buntaga.
1: Kaliwag kong shoutout ni Inday Braces Erika Ring, ni Inika Imogen, oh, kanak na? Kaliwag na ko?
0: Siya, Inika, Inijen, og Erika? Ora, ingo mo kini mga Erika, Inijen, og Erika? Atay, orang mga special someone, magini mo ni Boss Jumar Duran.
1: Mga mga hoda ko na.
0: Ah, mga hoda ni mo na, bila ako ni mga special someone. Yung muna yung mga magpapay-appel po, great kayo, naminaw biya sila Rod.
1: Ay, wala, naminaw, natuhog ka man.
0: Ha?
1: Natuhog.
0: Apo kawa, giti ka ang ilog para makamata.
1: Duty para po sila.
0: Okay, thank you so much, Boss Jumar Duran. Basta naka-star, Boss Jumar!
1: Diri na ta sa 98.3 Star Radio Tayasan. Basta naka-star, sikat!
0: Okay, thank you so much, Boss Jumar Duran, sa iyong pagtawag rong Buntaga from Pison, kuno, from Pisong Lungsod sa La Libertad. Sa atong makigilanda sa Lungsod sa La Libertad, mayong buntag kaninyong tanan. Loud and clear kayang Star Radio din na dapita. Nagingon nga. Basta naka-star lagi ko no. Famous. Famous tang tanan mo na nga mag-star radio. Nag-yon. Okay, oras, alas 5 na sa sa Kabuntagon. Pagkadalay ka sa oras, dali ng adlaw, dali ng bulan, dali ng tuig. Dali na gintang mag-birthday ka na tuig. Dali na gintang mag-plus one ka na tuig. Kaling yun para makakuhang plus one. On sa may sikrito, on sa may buhato. You need to be careful. Kaling yun nga. Eat wisely. Exercise every day. To get plus one every year. Anda rin na mag-amping lang kita ka doon ay kaon lang ta sa mga nutrition pod or mga insakto nga mga pagkaon og sa pamad mag-amping sa mga gipang buhat-buhat dili magpa turagas. Ay, ganun karong panahon na masikat, di nakapwede makap pasaga ng panahon pa kaya mayama kay kaniya tong panahon ron agad kag duwal-duwal ron kaniya tong panahon og may masuko di ramay gud kapugngad ay giyon nga bihib lang gid ta kanuday
2: ubang kanila mga ayo ang ubang usab mamemperyo. Dunay babaeng masakiton gitampan.
0: Okay, tara sa 5:30 na gid sa kabuntag. Dunay kunay babaeng masakiton gitambalan yag orasyon. Ang albularyo mapahuyumon or mapahiyumon nga mihapuhap dapit sa iyang puson. Higiyon mapahiyumon ang abortang albularyo nga mihikap sa puson. Huwag ang babae, abdik, usap kay basig may kapan ko ang may kapan ang sa may kapan.
2: Ay basig kalisog ipakulong nagkikilamos po bang sa ilok.
0: Okay, nas barangay magtotayasan. May buntag ng hindi po yung hinodya. Atong higala ning Pirming Gwapo. O kanunay na minaw sa Star Radio. Anong di po yung hinodya? Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: O bansiyang kapika sa kimes ng Mernay Noo. Nagkita rin ng Mernay Noo gapon. Diya sa tindahan ni Mikinjo. Nagnang Mernay pa bayari. Palit yung kukukrabay kay akong palitan sa di po yung mag-ukra.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Unig yun, di namin mga onrog karne by okra na mong tanon ron, mga otanod. Kay the best niyo result. Kahapan sa mga apoy ng Mernas lang sabi og si Sapi. Ayang ipalitan og tagil makabok ice cream. Ayun na anak kami pinanggaon nga apuhanis ng Merna. Palitan niyo ng ice cream yang duha kabok apo. Kana mga apo, panggaagin na. Kay unig yun, kita nagka... Kaya nagkasalop ang mga apo nato nagkasilang. Alakan si kita nila. Unay gingon nga. Unay gingon nga. Masamad. Atay mahim. That's real life, God. Kaubay lang by Francis dia may mahimad may rah. Tap tap. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Maho na ta kay buntag na. Boss Jumar duran manggiapon ng ganyan nitawag ni Koy 5749 maura man ina Koy ganina nado Koy nilimtad beto ko na pasunog balik pe mati para mawasan gini. Hello, good morning.
1: Hello, may buntag. Nata kayo pong tana ba?
0: Ang samay gibalikan ni mo Boss Jumar.
1: Ay, ano mga program ba? Kaati Arlene nga program kung kabalong.
0: Abinako
1: to oras ha.
0: Abinako gibingaw kang byway.
1: Gimingaw doon, sumba.
0: Ah, gimingaw ka na ako.
1: Oh, mingaw sa kunin mo.
0: Alok ya kong ilok.
1: Ay, maminaw kong Ate Arlene God. Usay oras, magsugod.
0: Ate Arlene program? Magsugod ang program ni Ate Arlene from 1:30 p.m. to 3 p.m. gina siya. From Monday to Saturday. Gets na.
1: Magsugod na naroon?
0: Magsugod na naroon alauna imidya sa hapon. About alas 3 na siya. Abot
1: ay, alas 3 imidya, mang siguro na.
0: Alas 3 imidya, abot ni Balong ba? Balong.
1: Oh, at Balong Kurimaw.
0: Kurimaw. Kailan po kang Balong pod?
1: Okay, kunin ko na ko. Sampuli ko na ko.
0: Di ba, Kurimaw mo na si Balong sa?
1: Murag... Computer!
0: Murag mo umao mo, ana. Okay, Boss Jumar Duran, mara na yung pangutada.
1: Ay, kwa, nag-andos balita ba di ay?
0: Andos balita? O, magsugod po ng alas 7, about alas 8 imidya sa Kabuntagon.
1: 40 man to? 40?
0: Kabalom na ikaw, muta na pa yung ka.
1: Kisa may magdala, ana?
0: Dako rin kang damak. Mahuta na po kagising nagdala niya. Pagkawa, nakabalo na po ka.
1: Ay, nilibrado, magod ka isang mga deko.
0: Kadakor.
1: Alimot naman ko.
0: Oo, na diya kay saon nga. Sige mong kagkaon o kanggod. Bayabas, manang malita. Ang sabag yun ay pangutan na ni Boss Jumar Duran. Sige tao.
1: Takto na to, ay okay na to.
0: Okay na to, murama kagi. Naman, murag ibubuan o gininit.
1: Kapag now!
0: Okay, naka salamat Boss Jumar, basta naka star!
1: Siko!
0: Okay, mora ito, gibalik ka ni Boss Jumar Duran pa yung pangutana ko, no? Pangutana siya, pero nakabalaw na po siya. Kadakorag yung toy-toy.
2: Mutambal nga magpiyong ang mat-
0: Okay, tara, sa lasing kotso na gid sa kabuntagot. Diya sa Sitio Laguna, may buntag po din si Mira Binson rin nga sa'yo kayo nagmata. Ito anas kusina. Nagatakang na siyang kaldiro. Iyan ang ibutag tubig. Iinit. Aron makainom ko ng kape si by Lixter Binson. Nang by Dan Binson dia, by Joey. Lang yung Titi Binson, Saira Kilaog. Harvey, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon.

0: Og dias barangay Lutay Tayasan may buntag budong sisar gabunada. Atong higala ni nga usa ka manghililot. Sisar gabunada, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni bay kokoy guardaryo diha da pitas barangay Lutay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bay koy, good morning, bay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta to kabuntagon diha, bay?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni bay kokoy pa bay rehab sa nakayog malinaw ng akong dugan ron og akong liog kay wala na iga bugat. Sabi sa una bayari nga ako magugibotangan og upat ka buk. Binbiro na kong liyo og upat ka buk. Dili sa akong dugan mo ng sabal kayo. Ako nang giterminate bayari. Ako nang gihatag sa akong best friend si Bay Persinit. May kinidawat naman siya bayari. May buntag niya Bay Persinit garganira diya sa sityo prinsa. Mauna po rin gisaligan sa walo ka buk. Binbiro ni Bay Kukoy. Si Bay Presidente po rin magtotoy kada sungkos da plan. Ah, Bay Presidente magtotoy firme. Bay Kuko, igaw naman po maglantaw.
2: May lalaki
0: ka. Naigyan nga. Ayon si Bay Kuko, kaya okay na ba rin maglantaw kung Bay Presidente kay nalato na kuno siya. Naigyan, kalas kuno kay nang walo ka bukbidbiron kay expenses kuno kayo palit og gatas. Ay, tagpoy direk kape niya kay gatas mang yun. Ako sa silingan ni Bay Kukoy na si Konday Kunsing. Ako Kunsing Luang. Ilang Bay Arnil Grapa. Si Bay Bigay. Good morning, good morning. Arnil Grapa. Arnil Gross, Arnil Grapa na sa Samantay Barangay Santa Cruz. Og ni Arnil Pod, Arnil Guardario. O das Barangay Lutay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at ta kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, tanga-tanga niyo masikat ang atong lingaw-lingaw ron. Lingaw-lingaw, basig mo na yung swerte. Pinagay sa toko. Ang atong patingogon ang atong toko rong buntaga. Sa unang tingog sa toko. Huwag gandong atong unang lingaw-lingaw karong buntaga. Sa ikaduha, ikatulo at tanga-tanga niyo. Kaya ito nang ihatag mo niyang taon-taon. Sa lipat ng parensonal, minaw na po tagmila mga awit. Entitled, ang uban usap, Dalagang Gulang. Request ni Bay Persinit Garganira. Iyako na ipinungod sa mga dalaga, dinadapita sa ilang lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes,
9: clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Na ba'y special na okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
16: Sa'yo na kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
1: White Knights Dumaguete Pension House
0: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hard Mama. Extreme na.
4: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
2: Kinsa ni ma'am?
5: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
2: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
5: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yun ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-school. Kay makabright din, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, ana.
4: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ako siya siya, Nicolog. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stockful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag, sa nuna yung kumakasakit-sakit, ano yung kalawasan kay 72 years na bila ko niya. Mau gimintay na ako ang Nance. Daghan ka yung salamat sa Nance na mau yung nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pa lima ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: kada.
1: Ay, ila ko nung dasabutan na ilang balay lang skidulan. Kaya isaon nga, aning banaha pagkadagana mag-asawa. Alright, balik-balik na sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo galas sa Kangindad Pirate. Dinilang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yuta. At oras, 29 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulug-lulan na nagtatay Dodong og Inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para bang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Palag na kong mata, importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Hayag na kayang buntag masikat, kita na kayo ang inyong mga nataran, kita na kayang langit, kita na ang tanan nga angayan nga makita. Kapoy na rin krusya. Anong kikapoy mga pre? Kapoy kong lawas pre, matay pagka. Naghanagod nila pre niya, ako rin usak. Okay, natas tong kapalaran ka ng buntaga, paminaw pamati, kaya ito nang ihatag, ura, urada. Mga dagag-asawa, panapin usa. Sagi panganak sa bulan sa Marso 20 lang to, WCNV Aris, dunay hagit sa pagsulod sa relasyon, swerte ng numero color 5-8 o yellow green. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus, masulbad ang ginagmay nga problema, swerte ni merong color 149 o gray. Mayo 20 hangtod Nyo 20 Ono Gemini, maghatag ka og kalingawan sa kadaghanan, swerte ni merong color 734 o blue. Onyo 22 hangtod Hulyo 22 Cancer, malipay ka sa nakampot ni mga desisyon, swerte ni merong color 295 o brown. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo, malinawd ang daggan sa imong adlaw, swerte ni merong color 816 og sky blue. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, kalit nimo mahinumduman ang karaan nimo ngay gala, swerte ni merong color 473 og forest green. Forest green. September 24 hangtod October 23 Libra, mingaon ka sa imong pamilya, swerte ni merong color 628 og lavender. October 24 hangtod November 22 Scorpio, dawaton ang bag-ong responsibilidad, swerte ni merong color 951 og orange. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, Mayo adlaw alang sa pagbiyahe, swerte ni merong color 367 og sky blue. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, dunay magpasalamat kanimo gikan sa taong gitabangan nimo kaniadto, swerte ni merong color 149 og silver. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, mafeel nimo ang kalaay, swerte ni merong color 275 og bronze. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, dili magpadala sa mga sungog, swerte ni merong color 836 og gold. Pao kadtong atong kapalaran karong buntaga, sa mga kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sapo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Balik sa taghag asawa. Kain saon maning pagkabana. Di man makontento og usa. Nyanglan man jud kuno nga naay extra. Ang sama nang extra ba? Extra large? O extra XL? Okay, gandong mga kapalaran, gatod ka na ito sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, doon na kini vitamin C. O mutambal usab gini sa mga nagkalain-lain nga masakit sa masahilanat, high blood, diabetes, arthritis, bukol-bukol o guban pang mga sakit nga gambing yung kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Dia saat sebuah bila bawa atau amigos kopi atau amigos kapsul dia semal bu almu albu al farmasi SCN farmasi dia sebab jan butika santrinya ligra jan jan farmasi sinubit farmasi enatilan mikir farmasi MP jerang storway farmasi silmo farmasi dia setelah getrin farmasi it's and it's farmasi melabayok sentron farmasi ronda bilkora farmasi lison farmasi butika marga dan semandok farmasi sipora hapi jakal kantara butika marga mantalongan butika marga dia semandok biton farmasi sipora farmasi saidis farmasi api jak reser farmasi og dia sabarili aranji farmasi marti farmasi andre farmasi for one at farmasi uli an farmasi og gida ang mga farmasi ang abila bolang ato kami gos kope dinda dapita og dini sa negros oriental available sa batong amigos kopi o amigos kapsul sa tanang botika do Olsen yung lugar og dini sa lungsod sa Tayasan. Available sa batong amigos kopi o amigos kapsul diya sa Aix Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. O good news sa mga users amigos kopi. Adunay pabuhagay gikan sa amigos kopi padaganag empty box ang pinakadagan makadaog og gismel ikadua 5 mil ikatulo 3 mil ikapat 2 mil og sa ikadawang papro padaganag empty blister gikan sa amigos kapsol ang pinakadagan pwede makadaog sa kasakong bugas ikadua tunga sa sako ikatulo polo kakilo gikan sa tagiyaog tagdumala o ilain si Idol and Angel Blaze Jesus Idol Angel Bless Jason, good morning, Dol. Kumusta, kumusta tong kapuntagon dia, Dol? I know, Dol, you're always happy because of your beautiful wife. Dako, lagi niyang problema. Nagmahay kuno siya, nganong iya kuno tong gibuhat. Onegion ang pagmahay di gidak magunda. Ang pagmahay pirmi gina nga naas sa imong luyo. Onegion regret is always on your back. Kanang pagbasol, pagbasol or pagmahay mamo ko na. Regret pagbasol, kanang repent ba yon sa mga repent? Kanang repent kanang mga atop ganis yung mga sin nga daan ang pintal repent na repent. O na say repent. Pintalig usob ng inyong atop sa inyong balay. Eog ni Father pa, repent your sin. Pag-abot, kunos ng balay yan, hindi dali-dali sa pwetong pintal yan, usba na pintal yan atop siyang balay. Isang bag-o pagani kayong kanang pintal nga, wala pag yun makakuan, ayar yung pintalag usob kayo niyo, mas Father nga, repent your sin. Kana kunong sin, pintalig usob. Mahal pa na, bye. Oh, mau na siya, mau na siya meaning repent your sin. Sabi ito, kanang repent mo ko na ipaginulsol. Repent your sin. Paginulsol na mo sa inyong mga sala. Regret, pagbasol, repent, paginulsol. Kaya kanang sin. Dili po itong sin sa ito, patong sin ba? S-I-N, muna itawag sala. Repent yourself. Paginulso na mo sa sala. Ikaw ba rin, paginulso na ba rin, kay dagan kay sala. So, guro, maginulso na ba rin. Dangon na itong bisyong ayo. O na yun, bisyong makapordoy, ato na ning undangon. Usahay po. Usahay po, usahay. Usahay. Usahay, makaginan siya. Pero namang, pilde. Undangon, dilip maayo. Dilip maayo, resulta. And again, I need to repent my sin. Ako na inursulan ako mga sala. Eh, murag digin maayo. Okay, from nung dibuy no, mayong buntag ba rin, nagpalit na to sila og balonon sa eskwilahan bay para ugma pohon maka nagpalit na nagbalonon sa nang Myrna Hino, gabapon dias kami kinjong at tindahan. Nagpalit na balonon para kuno siya mga apo para mabusog ba inig snack makapanog-ab. Sakto magyapon na siya. Mayong buntag diyan nung dibuy no, dias barangay magtotayasan nga kanunay guning naglanog-lanog kasi pasipa ang sarili niya siyang small hat. Asa mo na small hot bar? Gamay good, gamay nga init. Diba small, gamay? Hot, init. Wala, gamay nga init, small hot. Ah, binuha po na yung mga bay. Ayaw po tong hot nga H-O-T. Kay init mo to sa katong H-O-T. Wala, kita ko gamay nga payag. Small hat. Kaya mahatra, payag. Small man, gamay nga payag. Og mabig hat, dako nga payag. Oh, ramo na siya, dipindir ramo na siya. Agit siya gana, kay ang kusog niya. Nahurot nas mga asawa. Kaya kunong kusog, nahurot na siyang mga asawa. His strength is empty because if it's very mini wipe. nahurot ko na yung kusog. Empty. Okay, Toras, alas 5.39 na yun sa kabuntagon. Pagkadalira man sa oras, dalira po kayang adlaw, dalira po ng bulan, dalira po ng tuig. Atay, magduda man taan eh. Huwag dalira ang tuig, dalira po kayo na itaan eh. Dalira tang mo saman, dalira mo taliwan. Huwag dalira mo mudato.

0: imbis.
1: Ay, sa ato dahing lingaw-lingaw, swerte nga lingaw-lingaw. Pinagay sa pagtiyog sa atong toko, ato ni nga puhapon. Paminaw po pumati, ilista og pila katiyog sa toko, kay basig mo ninyong swerte. Sa mahiligon rin lingaw-lingaw, di ah. Sa mahiligon rin lingaw-lingaw, basig mo ninyong swerte. Okay, atong apuhapon or hapuhapon ang atong toko. Tingog toko. Magkanto atong ikaduhang lingaw-lingaw karong buntaga. Standby, standby. Minaw na kitag pangkabuhayan showcase.
2: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilainom mong pumunto DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapali sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am sa
4: kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa street ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta maka-street og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan na ni.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang D3 Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi. Isang D3 Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy baroro, tsinta. Purok ba ni Canon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape. o kaplas. Mm-hmm. Ayo, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
0: Yun.
11: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin. Yes.
12: Kapulsa, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
13: Ako si Cristita Elma Babor.
0: Mm-hmm. Okay.
13: Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
0: Mm-hmm.
13: Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Mm-hmm. Oh. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
12: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
15: Merna bro mo.
14: Pila edad nay kusga nay?
15: 60.
14: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
15: Dugay na gyud pag kuan ani.
14: Pagsugod
15: gyud. Sugod oo.
14: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
15: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
14: Ah okay, sa una day nay
15: gato. 180, 200.
14: Mo na yung blood pressure ni mo.
15: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
14: Karon wala na kay lagi.
15: Wala gyud.
14: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
15: Wala pa'y tuig. Kay Jutera man ang among kuan.
14: Jutera, o. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
15: Matuog.
14: Barangay,
15: o.
14: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
15: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
14: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatundan. Salamat mga idol.
16: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
17: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong agos.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kangidad, By Ray. Huwag na may utang, By Ray. Huwag mo palit, By Ray. Ano, nagsimple ang atong kinabayog natay kwarta mo palit o kay kwarta mang utang. Ayaw lang yun kalimot sa pagbayad sa tindera, aron ang isi abot sa ali. Alingag nga. Okay, ito oras 50 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluloglula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong pada. Okay, sa mga miligong nagswertres, tanawa tutukin yung ticket kay base nagusam mo sa mga mananaog. Sa atong swertres result, kagapong adlaw sa last 2 sa hapon, 7-6-2. 7-6-2. Sa last 5 sa hapon, 5-8-2. 5-8-2. O sa last 3 kagabi, 0-0-0. Oh, maggado atong swertres result kagabi eh. Triple zero. Kamura mo ka, may makadaw ay numero ba kay tulo ka itlog ban gasunan. It's a missing number. It's a missing result swertres. Okay, bawag ka itong atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaw. Congratulations. Sa mga wala ka daw, eh, magkatagam, taya-taya lang gapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bolsa, kuota, itaya na gurot, kahit mo daog, kwarta linibo. Ang isi abot sa ali, alingagag. O, ganda mong swertres, gatod ka sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa mga ito, herbal nga barato, epektibo na. Ano na sa itong masuking butika, ang nabantog, ugmas, kipabarato nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man ula, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang yung lawas, mabigay, panalipdi ka dunay, pag Dragon Fruit Plus. Husbon ko, pag Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Palit siyang masuking butika, dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarada alas kasayuran ang kasagaran inungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhon malutanog ang pagbaton o arthritis reuma o banpa tungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Musa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi de alkaline vitamin C. O patinaw sa nahanap niyong mata sa alkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ani adagi pa ilay lang pinakabagong herbal coffee Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo kini nga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee dunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lami ano palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas makapakusgan ng Sabni Junior. Hard Max Extreme Coffee available sa itong masuking butika o tindahan. Mamayang buntag ni Mamel Galios sa sasnaligan sa Dragon Prot o sa CEO Ma'am Katerinsi. Good

0: Morning good, morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama si Kat kay Buntag na. Ibda-ibda na ang mga elebtonon sa managungot, nagtaop, nagtaroy. Pang-ibda na kay Buntag na. Ipataop ang mga bi'y. Ibton ginaog mabuntag. Okay, tara sa alas 5:54 na gid sa kabuntagon. Arinita sa atong balitang sports karong buntag. Pognat sa kusog, pognat sa otok, pognat pod sa puson. Baka saysayanong pagbisita ni ex-NBA star Derrick Rose muani sa Sugbo. Si NBA legend Derrick Rose nagpanikad ng makakulabildo ang mga Sugboano niyang fans sa labing una niyang pagbisita sa Sugbo duha ka adlaw gikan karon.
2: Ang bulang-bulang ni si Will sa saya ilahangagi bira.
0: Giuluan o Gross Mets da Quen Derrick Rose and Cebu ang makasaysayanong kaliokan nga girepresenta sa Arena Plus musikad ugmang adlawa Agosto 25 uban sa usa ka eksklusibong Champions Circle. A Precision Dinner diin ang pinila nga Arena Plus players makaangkod og talagsaong oportunidad nga mahimamat og maistorya ang ilado nga magdudua. Ang duha ka adlaw nga pasundayag matapos sa Miyerkules Agosto 26 sa SM Seaside City. Tugod sa alas 11 sa buntag, ang fans adunay tsansa nga masinati ang managkadiiyang mga aktibidad, giveaways o kalingawan nga panguluan sa sikat nga Pinoy rapper nga si Costa Clay.
2: Bira, imbis nga may parok na.
0: Libre kini sa publiko apan kadto lamang nga dinapit nga nagidad og 21 anyos pataas sa ang tugutan nga makatan-aw. Wow, kini ang ikatulong pagbiyahe ni Rose sa Pilipinas isip Arena Plus brand ambassador apan labing una sa Sugbo. Usa ka 3-time NBA All-Star. Si Rose mismo og kasaysayan niadtong 2011 isip labing bata nga NBA player nga midaog og Most Valuable Player Award sa edad nga 22 anyos uban sa Chicago Bulls. Miritiro siya gikan sa NBA niadtong tuig 2024 human sa 16 ka tuig nga karera. Nagi sa Rose Mets na kwen ang mga Sugboanong makaygayon paghagop sa kani NBA MVP og mipakita or makita sa personal usa ka labing inila nga basketballista. Agad na itong malitang sports karong buntag. Pagdat sa kusog. Pagdat po sa otok. Pagdat po sa puson. Agad na itong malitang sports. Gatod-gatod sa Shibay Sinchal Uwel. Sakit ang kalawasan. Tumaran dahil nagtambal, sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maumasagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna chloric acid nga makita sa BCO. Ya plus ng kini sa pektado nga parte sa mulawas subanan og masay Shiva Essential Oil nga plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil palit sa masuking butika og tindahan. Dinis sa lungsod sa Tiyasa na bilabol atong Shiva Essential Oil diya sa Ike Pharmacy o Curie Pharmacy. Dinis sa lungsod sa Tiyasa na bilabol sa atong Shiva Essential Oil or diya sa Malabuyok Cebu, bilabol atong Shiva Essential Oil diya sa Bitsari-Sari Store in front of nyo Malabuyok People's Palace o diya sa Barangay Bago Tiyasa na bilabol sa atong Shiva Essential Oil diya sa Manimalay ni Sir Boyak Slabiyog Karinda. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, Sir Boyax? Labiog Karinal Diaz, Barangay Bago, Tayasa. Atay mo rag... Karat-karat, oh, tanila na ito. Halang-halang ba nga? Halang-halang, aslob-aslob. Okay, giyon lagi yung dahon ng bisyo. Likin-likin pa more. Okay, tara sa lasing ko sa nagid sa Kabuntagon. Napupos na gayat ng tulong pagkulat sa Kabuntagon. Tanan-tanan na itong makilaron nga namin na sa radio, may buntagan ninyong tanan. Anong mata na bang tanan?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ano itong adlong Bernes de Masikat, nagwalang puso ng ipegayon nga walkthrough. Walkthrough. Dini sa barangay Kabulutan. Binagi sa Kalahi Seeds. Nagwalang puso sa pag... Adto sa mga tagsa ka mga lugar sa kada sityo. Gisusi dito ang mga rest ng mga lugar. Labi na itong maigo gyud sa mga kalamidad, sa mas bagyo, mga amihan. Ipang susi dito sa Kalahi o ginubanan usab sa mga barangay opisyal. Gibahin ang duha ka team or gibahin ang duha, team A o team B. Ang team A dire sa Gasugod sa sityo Prinsa. Og ang team B diha sa sityo kang Ulaka to paingon sa barang sa sityo kang Kaando. Gipanguluhan kini at sa team A gipanguluhan ni Kalahi Engineer Lima. Og sa team B ni Kalahi Edgy. Edgy. Unsa may medik Edgy? Oh, gikuyogan og sab kini sa mga barangay officialis sama sa pagpangulo ni Kapitan Ayan Tirano, Barangay Konsyal Roslyn Navier, og ni Elben Di Bagyo, og diya sa Timbe, gikuyogan usab kini ni Konsyal Big Marmora. Og inabagan sa mga BHW, sityo volunteer, og sa mga barangay tanod. Og pagkaadlong sa bando. Gitiwas, gipegayon gyapon. O gitbahin na sa tulo ang panunay farmers, women, so farmers, women, so fisher folk. Doon ay tulo ka mga rest ni siya. Lain-lain nga mga rest ang mga kuan, o gibutuhan man to. Doon ay lima ka mga rest o gibutuhan. So sa rest one, kabahin to sa Bagyo. Sinto, wala to, Sinto 31 ka household ang apektado kung adunay Bagyo. Og Sinto 4 ka household ang dili kayo or dili kagi sa dalan. Una ang rest number 1. Og ang rest number 2, 80% nga mga or 80% nga mapektuhan ang mais, 30% nga mahapay ang mga tubo. Og sa ikatlo, dagko ang balod kay kung amihan ay kikusog ang hangin, maguba gid ang balod o ang seawall. 50% kada 50% kada balay nga maguba kay light materials. O gangay kalima, 135 ka mga sold ang mapiktuhan sa pagbaha. Sumuagad so, ang lima ka mga rest nga gibutuhan o ang idaog ang number 3. Nakakuha siya 275 bots. Dagko ang balod kay kusog ang hangin, samot naguba ang seawall. Mao to'y nakadaog sa pagbuto. Mao na'y priority nga matagan masin matagan og budget. Paabot pa rin siya budget ko rin masin napa sa 2028. Huwag ka to ang mga kaliokat sa Kalahi pagayon din sa Barangay Kabulutan. Huwag malipayon kayang tanan kay na may libreng snacks, napoy libreng paniod to. Ang tanan nakapanog-ab yun ang tanan. Pasalamaton ta sa climbing members ni Ma'am EG. EG na kayo ito. So, Facebook na muntunan ko. Huwag ni Ninja Lima, huwag ni Inday Rimar. Rimar. Og ipangulan usab kini sa mga barangay officialis, Barangay Kapitan Ayan Tirano. Atong subadon Barangay Konsyal Elben Di Bagyo, Marnie Martinez. Og sa atong mabtikon pon nga kusinero. Ang mao ginangusog sa kusina si Konsyal Big Marmora. Good morning, Syal.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Di manalay ni Konsyal Big Marmora kusgan kayo. Ato ning pasalamatan kay mao gini siya nangusog dito sa kusina para pag-prepare sa paniudto. On Shall Big Marmora. Thank you so much. So good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, ready kita oras sa tanan-tanan itong makikilaro na minaw sa story niyo. May buntag kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ito kay buntag na. Paano ba nalimtan? Tingog mga kanding. Napatay katulong lingaw-lingaw ron na. Basta mutiyog na ganin ang toko. Paminawa o pila katingog. Mauna ito ang swerteng swerte nga lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw nga mo'y maghatag o swerte sa mga mahiligon rapon.

0: Okay, lagi tayong oras. Katong lingaw-lingaw or sa ikatulong lingaw-lingaw. Atong hapwapon para motingog ang atong toko. Magad na ito ikatulong, lingaw-lingaw, karong buntag. Sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan, na nilatog sa itong kabalan sa bat, tandos 28, Barnibay Librado, nga mandos, o madlaw, mandos po doon maggabi. Huwag sa itong kabalan nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiog, karela, kung nilamingon na itong alagaran ng labawang makagaom sa mas pagalagad, kaya dinikin na ito. Huwag manapod po magdog-dog ng iapuntag balik, simtag sa tag sa kamaradyo, same time, same station. Only right turn your favorite registration star radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, la size, size.
5: O siyempre, alat atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
6: Ako din si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa CerviCare. Og sa nang spada.
7: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og CerviCare. Dili normal akong dugo, pero sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
8: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Quezon City. Ni sulay ko pag tumar sa CerviCare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Kali sa Diyos, no, liyan akong mga banod ako ang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako, kay nakadungo ko sa radyo aning CerviCare, sa kong gikatabang sa akong kinabuhi.
5: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
9: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
10: Ako po si Alicia O. Casurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na guna gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
11: Ako si Lario Comoso, Saya si driver dari sa barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibating bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga ni Bakyag sa kuhangan ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarikuger ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa dino hanggang karon balik na pupong drive.
5: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
12: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
13: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta na mamungig lumboy iguloy na mo kapuyo mamuhi po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
5: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. Las 6, 12. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
14: Love you sa maayong panglawas.
15: Love you sa maayong panglawas.
14: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya ala

Welcome na sa sa itong pagmanag-uba. Labyog-labyog sa mayong panglawas. Hindi maong tulumanon. Getod ka na to sa asta saan ang pinakakusgan. O pinakabago karon nga herbal sa Pilipinas.

maminaw, maminaw ta, maminaw. Importante ni mga kaigsuonan. May na maghisgota og mayong panglawas mga kaigsuonan kaysa maghisgota og mga nagkalainlaing mga isyos Pilipinas nga makalabad sa ulo. Laban na tong ulo mga kaigsuon, muna hinungdan na hinoon nga magkasakit na hinoon ta kay makakutas ni mga isyos Pilipinas karon mga kaigsuon. Sumapalahin na po ta, ito na pong hisgutan karon ang ikaayo sa itong mga panglawas. Ay maurag ni puhunan na ito mga igsoon sa pagkabot sa itong mga pangandoy sa kinabuhi. Isa man po'y gabitay, kung anang pong pangandoy, ganong gabitay man ang matlisod ng kabot. Okay, standby mo mga igsoon. Atong hisgutan karon taon-taon, kining sakit na insomnia. Ka na maglisod na katulog niya, kaysa mga na maglisod na katulog, standby mo. Aban sa dili pa mga igsoon, mubalak sa ta. O pangapot, pangapot, gunitin ang bagang ugpuron.

larga. Agipot na kayo ron ang panahon. Sa pangwarta, lisod na gyugayong kamason. Krisis kayo kun imong tanahon. Bisan gani ang gipang suot, gipang tibhanga na gani in taon. Sus, mga sinina, ibabaw na sa pusod, gani kutob ang panapton. Mga karsunis, dagko na kayog kabra, nangabuslot na gani in taon. Kalas, ug haplas, kay kita, kita na mga buko-buko. Hasta mga paa, lagom ug

0: nasa bugnong lugay nun. Na, naginamhin na, marabagin mi nga, panga, kamangon. May lalang, natay ikapamulawas. E base nun niya, humans election, lockdown na putani, na, tiwa. Paola, liha. Nalas, standby mo mga igsoon sa ito ang paghisgot karon sa sakit nga insomnia. Standby mo.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, ongoing kaya't mga igsoon, balik ta sa ito pa pa nagkubahan. Labiyog-labiyog ni Ismayang Panglawas. Karoon na itong isgutan, mga kaigsoonan, kining sakit mga igsoon, nga gitawag og insomnia. Kinsa man ang mga nakasinati diha o waagri kinatulgan na. Wala'y tarong kinatulgan. Daghan na ta. Pero maton pa sa mga pagtulog.

ang atong lawas automatic nang nag-repair sa mga damage ng mga cells, mga kaigsoonan, samtang nagmatata. O samtang matulog ta mga kaigsoon, nag-repair po na itong lawas. Munang inigmata na to, perteng tawhaya mga kaigsoonan, kay samtang natulog ta, automatic ang atong lawas nag-repair sa mga damage cells na itong nagasto mga kaigsoonan. Sa dihang naglihok-lihok pa ta o nagmatata mga kaigsoonan. O muna dihan, no? Ang uban, mas maayo mangani, makatulog unom ngadto sa pulo ka oras. Mas labing maayo mga kaigsoonan. Pero samtang nagkataas ni atong edad mga igsoon, gamay na minuntag kinatulga ni ini. So insomnia na ang gawas maana mga kaigsoonan. Unsa man gud ining insomnia? O kining insomnia mga kaigsoonan mao ni ang usa ka sleep disorder. Diin lisod kayo nga makatulog ta. Lisod kayo tang makatulog. Unya dali kayo tang makamata mga kaigsoonan. O putol-putol ang atong pagkatulog. O resulta niini mga kaigsoonan pagkaadlaw mananagluya na ta. O managluya mga kaigsoonan, nagpitok-pitok lang atong mata pagkaadlaw. Sa puto na kayo, unya lisod na kayong makakonsentrate. O samtang ana sa trabaho mga kaigsoonan, katulogon. O dili na nahimong epektibo sa trabaho mga kaigsoonan, kay gikapoy ng lawas kay way sigig tulog. Dunay duha ka klase mga kaigsoonan sa insomnia, kining gitawag og acute insomnia o kining chronic insomnia. Unsa man ang acute insomnia? Kining acute insomnia mga kaigsoonan, this is a short-term and often caused by stress, life events, or changes in sleep habits. It can last for a few days to a few weeks. O muna siya. Short-term. Tungod lang ni, kay na-stress ta. Doon na tayo naghanggi pang trabaho. Nausob na po na nga to ang sleep habits. O niya, mukuan lang ni siya, mulanat lang ni siya, pila ka mga adlaw. O pila ba kasimana? Apan, kung muingon kita nga chronic insomnia, mahitabo gini siya, no? When a person experiences unang usa ka tawo makasinati og sleep difficulties, kalisod sa pagkatulog mga kaigsoonan, at least 3 nights per week for 3 months or longer. Kunya ang chronic insomnia can be linked to underlying health condition, medication, or to sleep disorders. Muna siya ang gitawag nato o chronic insomnia mga igsoon. So doon ay doon ka klase, acute o kining chronic. Now, unsa ba hinungdan aning insomnia di ay mga igsoon? Now, ang insomnia, doon ay mga nagkalain-lain ng mga hinungdan. Una, kining gitawag nato stress o anxiety. Kanang stress mga kaigsoonan, sige kita na. O niya, kining sige tang gakabala ka. Anxiety. Work or nga asa man ta na stress mga igsoon. Work or school pressure.

O di na hinuong ka makatulog mga kaigsuunan kay sige kang gahuna-huna. Labi na nang tagaan yung kag-deadline. Pastilan. Yung katulog mga igsuon. Ikaduha nga makapastress o makahatag na itong kabalaka kining personal issues. Sa mani. Makaning mga problema sa relasyon. Manay ginaingong init ang panahon pero bugnaw ang relasyon. Mungunay makaingon. Ikaduha nga personal issues, kinig yung financial difficulties. O kinig yung financial na to, problema kita ni. No? Manay mahimong din nung takatulog. Kunya og daghan po tagkwarta mga igsuon, di po takatulog kay hadlok po tagtulison. O guwapo kay kwarta, di po takatulog kay unsaon naman yung amantay kwarta. Manay ginaingong ay ay ay.

usahay makaingon. Adi ka katulog mga kaigsuonan. Laing nga makapa-stress o makahatag na to kagula kaning kabalaka, kining ma-worry ka, o mabalaka ka mga kaigsuonan sa imong pagkatulog. O niya, stressing over the inability to sleep can create vicious cycle of insomnia. O nabalaka ka, kaya di ka katulog. Anam, o nagunay makahimo ni mong insomnia mga kaigsuonan. Onya, ikaduhang hinungda.

0: Hindi bang wagi klaro bang imuhang kinatulgan? Wagi yun maprogram sa imuhang lawas ang imuhang pagkatulog. Mupo na hinungdan ang insomnia. Yain pa is stimulating activities before bed. O dunay mga stimulating mga igsoon na makapa-disrupt sa imong pagkatulog. Engaging in stimulating activities such as using electronic devices. Kana mga cellphone, watching TV, or intense exercise right before bed can interfere with sleep. Bitaw, no? Labi na ang naglantaw ka niya, sige kang gunahuna, kay galagot ka sa imong gilantaw. Kay nabitin ka. Na, muna hinungdang din nakakatulog. Unya, uncomfortable sleep environment. Saman ni siya. Labi na, langas. Hayag kayo. Unya, ang imuhang kwarto. Daghang bunhong. Oh, daghang mga inihigda ni mo, sigag pangatol, kay daghang lamo. Sus, di ko ka katulog mga igsoon. O, muna'y pait kayo na. Unang ngita, kitag pamaagi nga ka na itong higdaanan mga igsoon, inihigda na itong waisig pamaa, waisig pangitkit. Okay, rag na'y mangubit. Okay, katulog, mental health disorders. Kaning depression. Mga anxiety disorders. Unay mga lai, mga hinungdan, mga kaigsuonan. Nga maglisod na kakatulog o mahulog na inoon sa gitawag na itong insomnia. Mga medical conditions. Mga medications, mga kaigsuonan. O kining mga substances nga itong gipang inom. Makakuan po na siya sa katulogon, mga kaigsuonan. Una, kanang kafen. Oh, kanang masitag inom og kape lagi. Oh, manang kanang uban, maadlok, mga higala, magsigig inom og kape, kaya di isula kuno katulog. No? Ang uban po, bingon nga, wa may problema nang di takatulog, ang problema kanang di na takamata. Oh, kanang malay problema, mga kaigsuonan, kanang ang uban, maglisod nga, dili katulog. Ang problema, og maglisod nga, di na kakamata. Maglisod kag mata. O, muna'y problema diya mga kaigsuonan. Lain pa kanang nicotine, tobacco products. Mga tobacco products, magkakuan mo na siya og insomnia, alcohol. Kanang kusog ay tang mo, marata kami, lagi yung mainom, lagi yung mga inong da. O, lain pa nga mga sa itong edad. Samtang magkataas, aging na to, no? Samtang magkataas ang itong edad, mga kaigsuonan. Sahay, mawala na. Mapiktuhan ang atong pagkatulog, mga kaigsuonan. Lahig itong batanon patangay ni katulog na to. Sos, diktag yun. May yung kinatulgan. Pero kining magkataas na itong edad, mga kaigsuon. Managingong ginagmay na magkinatulgan. Ang resulta, magluya na lang lawas magkaugma. So, karong taon-taon, mga kaigsuonan, atong isgutan, kung unsa may epekto na unya aning gitawag na to o kining insomnia. Nabalid akong epekto. Doon na mga kaigsuonan. Ito na yung isgutan karong taon-taon. Human naman ining pipila ka mga pahinomdom. Stand by.
1: Ayu, Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mayang adlaw na itong tanan, itong mahidami karon ang usas sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
5: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw ako ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa astasan.
4: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
5: Ang ako rin iawag na to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
4: Testingan
5: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado yun nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So, kaloy sa Diyos sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa astasan nga bilang naadiri sa barangay sa Bago. So, wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
4: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
6: Love you, Boya! On air!

0: Angyos buyaks ni Burikdat. Day Burikdat, day, kung imong yukong sogton, day, kung magminyo na kita, day, sos, daghan yukay kung dapat buhaton nga malingaw yuk ka, day.
1: Tinood ka, buyaks, ya, sama sa unsa man.
0: Kanang, kung maminyo na ta, day, di giti ka pahugason.
1: Unsa pagyod?
0: Di giti ka palungagon.
1: Nya, unsa pagyod?
0: Aw, dili man ti ka pahugason, dili man puti ka palungagon.
1: Nya, unsa man?
0: Aw, di sa ti ka pakanon.
1: Ay, ay, ay!
0: Alangan, di giti ka pahugason, palungagon. Unsa man? Di puti ka pakanon.
1: Ibati!

di tapahugason, di palungagon, sas kaya di man po rin pakanon. Botang eh. Okay, padayon tas na pabunag-uban mga kaigsunan. Oh, karon ato isgutan kung unsa may mahimong epekto niining insomnia sa to ang kinabuhi mga kaigsunan kung naanata niini. Una, kining physical health effects. Sa may epekto niini sa panglawas, una, kanag yung maluya ka niya, low energy. Onya ang insomnia mga igsoon, makapa-weekend, makapahuyang sa to ang immune system.

to diha. Onya sa mental na to health effects. May ginaingong mood disturbance. Maka ang siging ang insomnia mga kaigsuunan sa puto ng ayo. No, munang ka na yung asawa mga kaigsuunan, patuluga si ginang sayo. Aron din na maka-insomnia niya si murang din na siging sa puto. Kaya mo na yung malang alag o katulog mga kaigsuunan, sige lang sa puto. Sige mo usa nga. Okay, sakto magtulog na kong asawa. Sige mo gagyapong kisapo. Ibate. So muna siya, pipila ka mga... Onya. Ang epekto niya na mga kaigsuunan is maka-apekto na sa imuhang performance. Good. Performance nimo sa imuhang pagtrabaho. Kanang, syempre, magluya ko ka. Magluya ko ka, sige mo iwakay energy sa imuhang pagtrabaho. So imuhang performance, maapektuhan. So muna siya, nakadili maayo mga kaigsuunan ng insomnia. Daon sa itong buhato na ni mga kaigsuunan, aron nga malikaya nato ng insomnia mga kaigsuunan. Na tayo mga buhato ni Ana, mga kaigsuunan. Una, imintinar ginato ang atong regular nga sleep schedule. O, kanang ato ang disiplina sa tuwang kaugalingon, mga kaigsuunan. Consistent bedtime and wake-up time. Ato ginang i-habits ng kaugalingon, mga kaigsuunan, nga kanang sundon ginato ng schedule. Panalitan rog alas 9, o ginay schedule sa imuhang pagkatulog, tulog yung ka, mga kaigsuunan, alas 9. Kaya kung once nga malapaw ka na, na problema na yung ka na. Oh. O niya, kining mo tagpilaw ta, ato pong limitahan ni mo tagpilaw ta mga kaigsuunan. Inahanglan nga matod pa sa mga batids panglawas mga kaigsuunan, kung mo tagpilaw ta, inahanglan mga 20 or 30 minutes ra. O niya, ayaw po doon ka ng tagpilaw o alas kwa na, alas 4 sa hapon. Late in the day. Oh, dili po na maayo kay base niya rin nung nita katulog. Anang mutag pilaw ta bisag mga 20 ngadto sa 30 or mga 10 minutos. Okay na siya. Oh, tag pilaw Roman. Onya ikaduha, create a relaxing bedtime routine. Oh, dayong optimize your sleep environment. Ito yung limpyuhan na itong tulganan, kaya muna mahinungdan mga kaigsuunan. Limitahan na ito ang caffeine o ang nicotine, limit alcohol. Dayong mag-exercise kita mga kaigsuunan. Importante ginang exercise. Naon sa may matabang mga kaigsuunan sa produkto nga astasan. Naibalo mo mga kaigsuunan nga ang astasan, adunay sangkap nga gitawag o mangustin. Ang mangustin, usa sa mga sangkap sa astasan mga kaigsuunan nga makatabang na ito. Ilabi na nining mga tao or mga tao nga nibati na nining insomnia mga kaigsuunan nga dili katulog. Magliso na sila og kining itawa, magliso na sila og tuhog. Tuhog naman, katulog di ay. Itong ba, maligas, masahay. Magliso og tuhog, dili tuhog, tulog. Okay, so sabi, hibalot ang mga kaigsuunan nga kining mangustin, rich ni in antioxidant. Oh, ang mangustin mga kaigsuunan is high in xanthones. O niya, doon na sila gitawag ang antioxidant. Aron nga makumbati niya ng mga stress mga kaigsuunan. Kaya ang stress, usama na sa mga hinungdan nga dita katulog. So kung doon na taniya ng, mutumar taniya ng, or mutumar taniya ng produkto, labi na ang astasan mga kaigsuunan, kaya doon na yung mangustin, makatabang na to ni. Makatabang na to kay rich siya sa gitawag na itong antioxidant. Ikaduha, anti-inflammation property, inflammatory properties. O ka na nga magpanghubag sa itong mga kalawasan sa sulod. O sa gawas mga kaigsuunan na makadisturbo sa itong pagkatulog. O manay mga hinungdan mga kaigsuunan. Walang takabalo sa ito ang ilalom sa itong kalawasan na nanghubag na di ha. Tingala kang anong maglisod magkatulog. Lain kayo mong paminaw mga kaigsuunan. Kaya di ay... doon na yung mga pagpanghubag di asulod o sa gawas imuhang lawas mga kaigsuunan. Onya, ang mangustin doon na yung potential stress and anxiety relief. Ang mangustin mga kaigsuunan may have mood enhancing properties due to its ability to influence neurotransmitter activity. Oo, sa direkta nga pagka

Konya ang mangustin mga kaigsuunan, maka-boost siya sa atong immune function. Magaganiha, naghisgota o kanang muhinay ang atong immune system kung magka-insomnia ta. Pero mutumar ka mga kaigsuunan, niining astasan nga adunay mangustin, ma-boost ang imong immune system na makatabang ni mo nga mga makatulog yung kaog maayo. Muna di ha. Matulog mo, matulog yung kag maayo mga kaigsuunan. Dili kay mutuhog yung kag maayo. Sa naman matulog, dili kay mutuhog. Ba, ikalima. Ikalima mga kaigsuunan, natural sedative effects. In some traditional medicine properties, mangosteen is believed to have mild sedative effects. Nga maka-induce siya mga kaigsuunan, may help induce sleep. So muna diha, muna ang matag-usan na ito mga kaigsuunan, ilabi na nito mga nagka-problema na niya ng insomnia. Ayaw mo kataka. Huwag to mo sa mga estasyonan nga

Bado ni siya sa Food and Drug Administration. Ya sa to mga kaigsuunan dihang mga Muslim, way mo yang ang kabalakan tungod kay halal certified ni. So muna diha, muna yung kanunay na to nga sige ibalik-balik sa to ang mga tulumanon mga kaigsuunan nga hindi nga tong lawas na ginahanglan po gini o kining food supplement. Kaysa mga pagkaon nga tong ipangkaon mga kaigsuunan, dili yun makaimpatar. Di yun makaimpatar sa gikinahanglan sa tuang lawas diha sa ano gikinahanglan sa tuang lawas munang mo ato ang sabayan. Sabayan nato og kining gitawag og mga food supplement og mas labing maayo nga mupalit kita og kining gitawag nato og astasan. Kaya ang astasan barato. No, barato ra gining astasan mga igsuon. Gasto magani ta og kining nag-naingong, basta ilim nun, kinaha. Pero kining sudan, mga kaigsuunan, uy, mag-budget ha. Oo, nga no, gina-gina. Oo, nga no.

tasan. Wala tayo panahon. Inalangs buyaks labyog, magbili na lang sa panultihon nga nagingon. Lawas taampingan kay maurog yun ni ang atong puhunan. Salamat!

0: impormasyon ng kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric, at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064491.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Adong baminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
8: Ako si Larry Madmiya, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsulay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang ginapagtuko. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
7: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 2.

0: Kwan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulokto ni Ma'am Arlene. Nagpalit po ng non-stuffy. O, dili lang ng stuffy. Atil pa ang Cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand.
3: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
4: Mang panahon karon, lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Oh yeah!
7: Let's get it on!
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
5: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Mama. Extreme na.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas o malag ma dili mo kapuyon kana lang.
8: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
14: Bakit ipangihe o ako po niyo?

0: Usun sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
1: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Og nibalik sa normal ang akong pagpangi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
4: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ginan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, las 6:57.
10: Og siyempre, alas sa tong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
11: Ako din si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Siguro, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CervicCare o sa Nurse Padak.
12: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit o CervicCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Mato, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
13: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosuki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Kali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning CervicCare. Dako jog, gikatabang sa akong kinabuhi.
10: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
14: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rock abakawan ang akong product na iuyonan katong non-scorn coffee ma mayo na akong pagbawas ang akong gibapi sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
15: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga NANS product ay NANS Coffee. Ang NANS Coffee, hintayin na guna mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o mayo sa gagabion, pag mo inom ka, mayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintayin na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay mayo man sila. Thank you po, ma'am.
16: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At yung panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga bakyal sa kuhangan ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay, yun, gatong nga panahon. Daghang salamat sa lang scooping nga. Nakarecover ato katong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive.
10: Mapalit ang atong NANS Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil.
17: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko NANS product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o NANS Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Laba mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
18: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa NANS Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang NANS Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa NANS oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta anong manguhig lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
10: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NANS Liniment Oil sa

0: Kanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:06.
5: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon.
6: Handos balita
7: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
5: og karon ania kining tighando sa atong mga balita.
6: Ronnie Librado.
5: Handos balita.
4: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
5: Ronnie Librado.
6: Handos balita.
4: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga madunggan sa duha ka mga sibianan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Samtang sa pagkakaron, kasamtangan ulit kita nga dili madunggan sa Bago Farms Call Star Radio tungod sa mga technical error.
6: Handos balita.
4: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.1 FM Star Radio Tayasan o Bago Farms Call Star Radio. Mga sibyaanan nga mga tinubdan sa mga love asok tinood nga mga balita matag karon og unya.
6: Handos balita.
4: Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
6: Handos balita.
8: Headlines.
6: Balita. Headlines.
4: Kumilek Tayasan maghimo og voters education sa barangay Tamao karong adlaw.
6: Balita. Headlines.
4: Project Lawa at Benhe 2026 sa Tayasan opisyal nang gisugdan. 250 ka benepisyaryo gipailalom sa training.
6: Balita. Headlines.
4: Culmination sa Linggo ng Kabataan 2026 og mangrove planting sa Tayasan malampusong gipahigayon.
6: Balita. Headlines.
4: LGU Tayasan nagpahinumdom sa hustog nga pagbahig sa basura. Color-coded garbage collection schedule gipatuman.
6: Balita. Headlines.
4: Mayor Ben Barberto o Vice Mayor Ronong Roberto Jr. apel sa top performing LGU leaders sa Negros Oriental alang sa ikaduhang quarter sa Dusmal 26.
6: Balita. Headlines.
4: Mayor Chubasco Cardenas nakakuha og 92.55% sa pulso ng Bayan Governance Index top 2 sa Negros Oriental.
6: Balita. Headlines.
4: Walo ka pasyente na screen para sa libreng katarata surgery samtang 45 ka scholars manglarga alang sa technical training nga sponsored ni Congressman M.M. Iway.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: 2027 budget hearing sa LGUayongon gipahigayon.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: 22 anyos nga lalaki nadakpan sabay bas operasyon dere sa Tayasan.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Number 10, most wanted sa Negros Oriental nadakpan sa Valencia sa kasong homicide.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Cebu, gipadayon ang 90 day ban sa pagsulod sa buhi nga baboy og pork products gikan sa mga SF affected areas.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Dumanhog pulis nakadakop sa 46 anyos nga lalaki. 0.12 gramo nga gikaligar nga Cebu na kumpiskar.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Duha ka managat narakpan sa Tanyon Street. Ono, 0.8 milyones ka pesos nga kantidad sa sakayan o gamit na kumpiska.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Police, naputlan o gamot human, gitikbas sa lalaki nga igiun, ngayon ay problema sa pangisi.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Tunneling method sa paghimo sa mga karsada sa Pilipinas, gikonsiderar tungod sa kalamidad.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Trump, nagdeklara og economic dead hey batok sa Iran taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana samtang North Korea nagpabuto og napulo ka ballistic missiles.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: US nagpatuman og 50% tarifa sa daghang produkto gikan sa Canada.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Rodriguez versus Inoue miamag na big time boxing bout gilaumang may tabo sa Japan sa 2027.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Michael V, Marian Rivera o Alden Richards target ni Vice Ganda sa pagbalik sa GGV.
7: Andos Balita
6: Headlines.
7: Andos Balita
6: Headlines.
4: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
7: Andos Balita.
4: Nga gihandos kanato sa astasan.
7: Andos Balita.
6: Andos Balita.
8: Kung higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali era ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tang tanan ang balatian.
7: Andos Balita.
6: Andos Balita.
7: Balita.
4: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
7: Andos Balita.
6: Andos Balita.
4: Adlaw karong Lunes, pitsa 24 nimaong bulan sa Agosto tuig 2026.
7: Andos Balita.
6: Andos Balita.
4: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga mausibus ayan Anil Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Byres Sorinio.
7: Andos Balita.
6: Andos Balita.
4: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mausila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bay Librado.
7: Ronnie Librado.
6: Ronnie Librado.
7: Andos Balita.
6: Andos Balita.
4: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
7: Andos Balita.
6: Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
7: Andos Balita.
6: Balita.
4: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon? Dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
6: Handos Balita, Weather Update.
10: May buntag sir, may buntag po sa itong pagpaminaw. Kining atong latest weather forecast para kamadlawa, August 24, 2026. Aduna kita karoy ginamonitor ng tulo ka bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang una, mao si Typhoon Saudel. Walay kining nakita sa gilayong 1,660 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Sa latest analysis, posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility karong buntag or hapon o pagkatawang kinisiya sa iyang local name na OBET. Ang ikaduha nga bagyo, ana sa tropical depression category, walang nakita sa gilayong 1,330 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Sa latest analysis, maba ang tsansa na masulod kini sa Philippine Area of Responsibility o wala kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Ay katulong na bagyo mao si Typhoon Gainari, kanhing gitawag sa iyang local name na Neneng, walang nakita sa gilayong 520 kilometers north-northwest sa Itbayat, Batanes. Base sa latest analysis, posibleng kini mo Europa kasadpan paingon sa China. Si bagyong Saudel o bagyong Gainari, gipakusog ang southwest monsoon, maposibleng magdala o pagulan karong adlaw sa northern o central Luzon. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, masinati kita og generally fair weather condition. Panagsang mapanganurun, ngayon sa managumon ng kalangitan, manay chances sa mga lumalabay ng pagulan o pagpunod o kilat tungod sa localized thunderstorms. Para sa kaintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngayon sa kasarangan ng pagurod sa hangin na magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpan, diin hinay ngadto sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitasun. Karong adlaw, walay naka-out sa gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan mutaob karong buntag alas 5:40 nga dunay gitasun na 1.6 meter samtang mohunas karong hapon alas 4:18 nga dunay gimubo na 0.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 24 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay 24 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalap niyang alas 6:04 sa hapon ug musilang uba sa buntag alas 5:40. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
6: Handos Balita, Weather Update.
4: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
6: Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
6: Balita.
4: Mga kahandos, ginimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipiktibo ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man ula, pwede gyud ka mga makatumar og ayaw hulata ng ang imong lawas mo bigay panalip de gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungan lawas sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo o lula. Pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit amis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na kanaba sa lamian, homot og herbal pagyud nga coffee ani ana ipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang dragon fruit herbal coffee mix with insulin sa dunay high blood diabetes arthritis sa taas ang cholesterol og dili makatulog tilawi disen yo kini nga moayo sa sakit og balatian adunay dosi ka mga herbal ingredients kini dragon fruit herbal coffee mix with insulin mapalit sa mabuti ka diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mogama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. More persap sila sa mga sala seats. Mudawat usap sila kung kamo. Magkapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan ogo o Chairperson T, booking kita furniture. Nahimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Jopri, Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, nahimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, nahimutang diya sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si G.R. Bincoy, o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic, Rodjico Kayakap, o assistant nini nga si John Lyle.
11: Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
11: Balita.
4: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang lokal.
11: Balitang lokal.
4: Balita. Maghimo og voters education ang Commission on Elections kon COMELEC Tayasan alang sa mga botante sa Barangay Tamaw karong adlaw Agosto 24 alauna sa hapon. Sumala kang Tayasan Election Officer Mark Concepcion Asentista amo kalihukan kabahin sa pagpangandam alang sa umaabot nga barangay og sangguniang kabataan elections on BSKE 2026. Tumong sa voters education nga mahatagan og saktong impormasyon og hibalo ang mga botante mahinungod sa mga proseso lagda og gustong pamaagi sa pagbuto sa umalabot nga piniliay. Gidasig usab sa COMELEC Tayasan ang mga residente sa Barangay Tamaw nga mutambong og mangandam alang sa umaabot nga BSKE 2026. Pahinumdom sa mga botante ang gusto nga kahibalo sa proseso sa eleksyon o sa kadako nga tabang aron masiguro ang hapsay, malinawon o matinud-anong pagpili sa mga leader sa barangay o sangguni ang kabataan.
11: Balitang lokal. Balita.
4: Opisyal ng gisugdan sa Municipality of Tayasan Negros Oriental ang implementasyon sa Project Lawa at Binhi para sa calendar year 2026. Diin 250 ka partner beneficiaries gikan sa upat ka upland barangays ang miapel sa unang hugna sa training o orientation. Kabahin sa inisyal nga implementasyon ang duha ka adlaw nga stage 1 kon stage 1 cast training and orientation nga gipahigayon nito nga Agosto 20 ang 21. Lakip sa mga hilisgutan nga gitukoy sa training ang mga module gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD, Municipal Agriculture Office kon MAO og Local Disaster Risk Reduction and Management Office kon LDRRMO. Iskutan sa DSWD module ang background sa proyekto, mga guidelines o implementasyon sa processes. On processes, lakip ang mga tahas o responsibilidad sa mga officers o membro ingon man ang basic financial literacy. Sa Municipal Agriculture Office modules, yatagan o kahibalo ang mga beneficiaryo kabahin sa farm inputs, agricultural techniques o strategies samtang sa LDRRMO ipunti ang mga pamaagi sa disaster preparedness. Gipanguluhan o gipadagan ang training ni Municipal Social Welfare and Development Officer Ria Rodriguez o sayang mga team. Mitampo sab isip resource person si Ms. Irene T. Montijo sa DSWD Field Office 7 Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. og Tem gikan sa Municipal Agriculture Office og MDRRMO Ramel Guardario. Pinagi sa mga programa, yatagan og importanteng kahibalo ang mga beneficiaryo bahin sa financial management, disaster preparedness og sustainable agricultural practices aron mas mapalig-on ang ilang kapasidad sa pag-atubang sa mga hagit, mahimong mas self-reliant og maghimo og malungtarong panginabuhian. Gilauman nga pinagi sa Project Lawa at Benhe, mapalig-on pa ang mga komunidad, madagan og gahom ang mga pamilya og mapalambo ang mga panginabuhian nga malungtaron sa Municipality of Tayasan.
12: Handos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
12: Handos Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
12: Handos Balita.
4: Palampusong gitapos sa Municipality of Tayasan ng mga kalihukan alang sa Linggo ng Kabataan 2026 DN. Gipasiugda ang mga talento damgo pangandoy sa kabatanunan samtang malampusong usab nga gipahigayon ang mangrove planting activity sa Barangay Bunga tamaw ni atong Agosto 22. Akabahin sa concluding activity sa Linggo ng Kabataan ang photography contest o ang Youth Talents and Cultural Night. DNG pasirunggan o yatagan o pag-ila ang mga kabatanunan nga nakadaog sa nakalalaing kompetisyon. Gimo mga kalihukan ubos sa tema nga different context common aspirations nga nagtumong sa paghatag og higayon sa kabatanunan nga mapakita ang ilang mga talento, ideya, damgo mga pangandoy alang sila nga kaugmaon sa komunidad. Gipasiyog daw sab sa mga organizers nga bisan managlahi ang istorya og himtang sa matag batan-on, naghayo sa sila sa ilang pangandoy alang sa kamalinawon nga komunidad, di kalidad nga edukasyon, makahuluganong oportunidad, luwas nga palibot sa pangagamhanan nga malinaw og muhatag og gahom sa kabatanunan. Gipasalamatan usab sa mga organizers ang suporta ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, ang sangguni ang bayan nga gipangulohan ni Attorney Susano L. Roberto Jr., mga hurado, sangguni ang kabataan, local youth development council, mga youth organizations ug ang Supreme Student Learner Government. Lakip ang tanan nga nitambong og nakigtimbayayong sa maong nga kalihukan samtang malampuson usab nga gipahigayon sa local government unit of Tayasan pinagi sa local youth development office ang mangrove planting activity sa Barangay Bunga Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. Nakigtambayayong niini ang Department of Agriculture, Coast Guard Tayasan, mga youth organizations, Supreme Student Learner Government o religious sectors sa pagtanom sa mga bakhaw alang sa pagpanalipod sa baybayon o kinaiyahan. Pinagi sa mga kalihukan, ipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpananom o mangrove isip natural nga panagang sa mga baybayon o kabahin sa pagpreserbar sa marine ecosystem. Ang mensahe sa kalihukan nagpabilin nga klaro, planting roots today, protecting our shores tomorrow. Samtang ang selebrasyon sa kabatanunan, nagahog sa tanan nga maghiusa ubos sa panawagan nga different context, common aspirations og let's build a better future for all. Lagit-lagi para sa kabataan.
12: Balitang lokal.
4: Handos Balita. Gipahinumduman sa lokal government units of Tayasan ang tanang panimalay, establishmento o mga residente sa husto nga pagbahig sa basura o pagsunod sa gikatakdang color-coded garbage collection schedule. Isip kabahin sa pagpalig-on sa West Segregation o gusto nga pagdumala sa basura sa lungsod. Sumala sa schedule nga gipagawas sa Office of the Municipal Mayor, ang pagkolekta sa basura gibahig sumala sa matang niini o sa katugbang color-coded ticket. Alang sa Lunes, ang kikatagdang koleksyon kung kolektahon mao ang mga biodegradable o malata nga basura nga dunay grand ticket o kini alang sa mga panimalay. Lagip sa biodegradable ang mga panit sa prutas, punuan o sanga sa mga dahon sa tanom, utan o ban pa nga mga madugta nga biya. Matag Martes o Huwebes, kolektahon ang mga mao ang mga residual o dili na mapuslan nga basura nga dunay black ticket. Lagip nini ang sanitary napkins, disposable diapers, ceramics, buhok, plastic bags o cellphone, ingon man uban pa nga basura nga dili na mapuslan, dili mahalin o dili na ma-recycle o magamit pag-usab sa panimalay. Matag Miyerkules ang schedule alang sa non-biodegradable o dili malata nga basura nga dunay yellow ticket. Lakip sa mga kategorya ang papel, chipboard, karton, pipila ka plastic nga botilya, uthaw, aluminum, bronze o mga lata nga mahimong mapuslan pag-usab o ma-recycle samtang matag Biyernes ang kolektahon o ang toxic o hazardous waste nga dunay red ticket. Lakip nini ang baterya, sobra sa pintura, fluorescent lamps o tubes, bombilya, nagkalanlaing electrical lighting materials, mga guba nga television, cellphone, computer, radio, stereo, o refrigerator ingon man, uban pang susama nga kasangkapan, ganun ay electrical components ug mga botilya nga mabuak o mga bildo. Matag Sabado, balik sa pagkolekta sa biodegradable o malata nga basura alang sa mga panimalay gamit gihapon ang grand ticket. Samtang ang Domingo, gikatakda alang sa public market o trading post. Gipahinumduman sa LGU ang tanan sa prinsipyo nga no segregation, no collection, nga nagpasabot nga dili kolektahon ang basura kung dili kini husto nga mabahin-bahin sumala sa gikatakdang kategorya. Gipasugda usab nga strikto nga walay ticket, walay pick up sa basura. Ihangyo busa ang mga presidente nga andamon og ihanay daan ang ilang basura sumala sa sakto nga kategorya og schedule aron malikayan ang dili pagkolekta og aron makatampo sa mas limpyo, hapsay og malungtarong komunidad. Alang sa dugang nga mga impormasyon kabahin sa garbage segregation o collection schedule, mahimo mo kontak kang Minro Designate Glenn M. Sumanoy sa contact number nga mao ang 0935-065-7784.
13: Balitang lokal.
14: Andos Balita.
13: Andos Balita.
14: Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
14: Andos Balita.
13: Andos Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
13: Balitang lokal.
14: Andos Balita.
13: Andos Balita.
4: Okay, pasidonggan isip kabahin sa mga top performing local government leaders sa Negros Oriental si Tayasan Mayor Susano Antonio Bembo Roberto III o Vice Mayor Susano Nonong Roberto Jr. Ubos sa pulso ng bayan, governance and participation index alang sa ikaduhang quarter sa 2026 o gikan sa Abril hangtod sa Hunyo. Nakabot ni Mayor Bembo Roberto ang top 6 nga puesto uban sa 89.75% samtang si Vice Mayor Nonong Roberto Jr. naimutang sa top 9 nga puesto pinagi sa 88.25% nga marka. Among nga pag-ila gipahibalo sa Visaya Social Pulse o Transparency, Good Governance and Accountability Advocates nga nag-ingon nga ang resulta gibase sa usa ka independenteng province-wide survey nga gihimo niato nga Hunyo 15 hangtod 30 diin miapil ang 4,800 ka hamto nga respondents gikan sa tanang siyudad o lungsod sa Negros Oriental. Sumala sa tigbahigayon sa assessment, isukod ang performance sa mga mayor base sa lima ka nag-unang sugdanan. Lakip ang kalidad sa serbisyo publiko, transparency o accountability, participasyon sa katawhan, disaster preparedness o infrastruktura o social development. Alang usab sa mga vice alcalde, gitimbang ang ilang legislative effectiveness, fiscal transparency, citizen engagement, oversight function o mga programang adunay direkta nga epekto sa komunidad. Matud sa mga organizer o organisador, ang pulso ng bayan, governance and participation index dili usa ka politikanhong rango kundi dili usa ka sugdanan sa kahusayan, sa pagdumala o sa pagsalig sa katawhan ngadto sa ilang mga lokal nga leader. Among pag-ila, giila isip usa ka pasidungog sa mga leader nga nagpakita og patinud-anon, transparent og people-centered nga pangagamhanan sa ilang tagsa-tag sa kalokal nga pangagamhanan.
13: Balitang lokal.
14: Andos Balita.
13: Andos Balita.
14: Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
14: Andos Balita.
13: Andos Balita. Balita.
4: Mga kahandos, kanto maong nga mga balitang lokal, gihandos ka nato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Chuko, Tawa Tawasi, Cerbicare, Megaman, og Alina Beauty Soap. Ong diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga kon sincerely at Yarlene sa may alam na imediantak na sa hapon o paghaman mo sunod ayon ang Balong the Great.
14: Handos Balita,
15: Balita.
14: Balitang Provincial.
15: Handos Balita.
14: Handos Balita.
4: Kini mo sunod nga mga Balitang Provincial. Gandos ka na to sa D3R Bistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Bindur. Nagbaligya sa mga groceries uban pa nagunang mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maisda o karne. Ang D3R Bistor 1 nahimutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Bistor 2 ana diha sa National Highway Corner, Romo Street o Poblasyon Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Bindur na diya sa New Tayas Public Market sa stall number 789 o 10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Bindur gay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement o isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalayalabstiasids and sugared sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, naka-detox ka pa. Gakara iya store gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Tibok sa respawn disc cabinet, floor mat, rapal, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, gakara iya store o gami ang Jules General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Amefri o Mr. Jill Yusamison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kaugalingon, gikan sa makapaagoroy nga panuhot, sa ingunan na paagi imong makabu tatahoy nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masaysta. Unang-una tungod humot kay mahaplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dilog dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girls, malalun sa Butika Genesis, og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
14: Handos Balita.
15: Handos Balita.
14: Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
14: Handos Balita.
15: Handos Balita.
4: Balita. Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
14: Balitang Provincial.
15: Handos Balita.
14: Handos Balita.
4: Balita. Nakakuha og 92.55% nga rating si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas sa Pulso ng Bayan Governance and Participation Index nga nakapahimutang kaniya sa top 2 sa mga local chief executives sa Negros Oriental alang sa ikaduhang quarter sa tuig 2026. Ang mga pag-ilagi base sa usa ka independent province-wide survey nga gibigayon sa Transparency, Good Governance and Accountability Advocates of Visaya Social Pulse, pinagi sila nga Pulso ng Bayan Governance and Participation Index. Sumala sa impormasyon nga gipagawas sa Canlaon City, gimo ang independent assessment gikan sa Hunyo 15 ang tuod sa Hunyo 30 diin mikabat sa 4,800 kahamtong nga mga respondents o residente gikan sa kanlaing nga siyudad o munisipyo sa Negros Oriental ang mi-appel. Igamit sa survey ang proportional sampling nga dunay plus or minus 2% nga margin of error o 95% nga confidence level. Isusi sa assessment ang performance sa mga mayor base sa lima ka importante nga aspeto sa pangagamhanan. Lakip nini ang public service delivery nga nagtutok sa accessibility, epektibo o responsiveness sa mga serbisyo sa gobyerno. Ikaduha ang transparency and accountability nga naglangkob sa pagsunod sa 4 full disclosure policy, open governance o mga lakang batok sa korupsyon. Ikatulo ang citizen participation diin gisusi ang mga pagpahigayon sa public consultation, barangay assemblies o mga mekanismo alang sa mga suggestion o feedback sa katawhan. Ikapat ang disaster preparedness and resiliency na nagtutok sa climate adaptation, public safety o mga programa alang sa panglawas o pag-andam sa kalamidad. Ikalima ang infrastructure and social development na naglakip sa mga importante nga proyekto alang sa edukasyon, panginabuian o agrikultura. Pinagi sa mga resulta, gila ang performance sa administrasyon ni Mayor Cardenas sa paghatag og serbisyo publiko o papatuman sa mga programa nga gitumong alang sa kayuhan sa mga residente.
16: Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
16: Andos Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
16: Andos Balita.
4: Walo ka mga pasyente ang naskren o naasis sa ophthalmologist alang sa libreng operasyon sa katarata. Samtang 45 ka scholars ang nangandam sila nga pagbiyahe paingon sa Cebu alang sa academic o technical training. Duha ka programa nga nagtumong sa paghatag og mas hayag nga kaugmaon sa mga benepisyaryo. Pinagi sa inisiyatibo ni Congressman Emmanuel MM Lemke Chong Iway ang walo ka pasyente nga nanginanglan og operasyon sa katarata, naskren og naassist na sa ophthalmologist o nakaschedule alang sa libreng operasyon sa Agosto 27 o September 11 sa East Hospital sa Dumaguete City. Ilaw man nga pinagi sa mga programa, matabangan ang mga benepisyaryo nga maulian ang ilang pananaw, mapalig-on ang ilang pagsalig sa kagalingon o makapadayon sa mas normal o produktibong kinabuhi. Samtang 45 ka scholars o ilang mga ginikanan ang miapel sa parenting seminar, scholar monitoring o departure orientation isip kapangandam silang nga pagbiyahe paingon sa Cebu alang sa ilang academic o technical training. Itong Agosto 22, ilarga ang mga scholars alang sa 3-year diploma engineer on 3-year diploma in engineering technology o DIET program pinagi sa pagitambayayong sa CITE kun Site Technical Institute DN. Magsugod ang ilang klase karong adlaw Agosto 24. Dugang pa 29 ka scholars sa 1-year program ang i-deploy usab sa September alang silang 10-month implant training nga maghatag kanila og hands-on experience og practical nga skills gamagamit sila nga umaabot nga career. Pinagi sila nga maong inisiyatibo gipasugda ang importansya sa kahimsog, edukasyon og skills development isip sa mga yawe sa pagpalambo sa kinabuhi og kaugmaon sa mga benepisyaryo. Yahag usab ang mga interesado sa scholarship, technical education, hands-on training o career participation nga subaybayan ang official Facebook page sa official on sa Office of the Congressman Emmanuel MM Limke Chong Iway alang sa umaabot nga recruitment opportunities o mga detalye sa pag-apply.
16: Balitang Provincial.
12: Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
16: Andos Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
16: Andos Balita.
4: Gipahigayon sa local government unit o bayongon ang calendar year 2027 budget hearing niyatong Miyerkules, Agosto 19. Din kitoki o gibalidate ang mga proposed programs, projects and activities o PPS sa nakalain nga departamento o opisina sa munisipyo alang sa umabot nga tuig. Itambungan ang mga budget hearing sa mga municipal officials nga gipangluhan ni Mayor Dennis Amancio o Vice Mayor Nilda Pabilyaran, kauban ang mga department heads o mga representante gikan sa naglalaing opisina sa LGU Ayongon. Ibigay na maong kalihukan sa Kugon Bamboo Resort sa Binduy Negros Oriental diin gipresentar o gisusi ang mga programa, proyekto o kalihukan nga gisugyot matag departamento o opisina alang sa calendar year 2027. Gipanguluhan ang kalihukan sa Municipal Budget Office ubos sa pagdumala ni Municipal Budget Officer Juicy Hidorio. Tumong sa budget hearing nga masiguro nga ang mga proposed PPS sa matag opisina ma-review o ma-validate o mahimo nga matagan o tukmang konsiderasyon sa pag-andam sa budget sa munisipyo alang sa sunod nga tuig. Pinaginini, ilauman nga mas mapalig-on ang ang pagplano o prioridad sa mga programa o proyekto nga mutubag sa mga panginahanglanon sa katawhan sa ayungon o busuporta sa batayon nga pagpalambo sa serbisyo publiko sa lungsod sa ayungon.
17: Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
17: Andos Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balita, ugari na ta sa to ang police report. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo, kapina kapsula pa, adunay dagkong premyo nga madag-an. Tingo malamang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod sa blister sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga magkadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mawakin yung madaugan. 10,000 pesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas matanong panit pinagi sa kulad chain. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa painong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi or text si Rocky mao nga numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, madungog sa Star Radio, tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imidyantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, Banikoy Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran sa lalawigan sa Sugbo o deri sa Negros Oriental. O labaw sa tanan, mapalit kinay deri sa tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi, Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi, Dry Goods Trading. Ipanag-iaw ginumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kuban pa, doula lang sa bag Sanjo and Nisi, Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasampit nga servisyo. Naimutang diha sa Bulang Kata Street, Poblasyon Tayasan, Kelit sa Blue Baker and more kaneto. Nga karon ilan na sa pagkagablihan ng laing branch sa San Juan Nese. Sa pagkakaroon, nagpadayon usap sa pag-operit ang lain nilang branch sa San Juan Nese. Diyas sa Promo Street ng Atbang Zamin Jules General Merchandise ilang sabatusan o chinilasan.
17: Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
17: Andos Balita.
4: Karon sa detalye na sa ito ang mga police report. Nadakpan sa mga kapulisan usa ka 22 anyos nga lalaki atol sabay ba sa presyon nga gihimo niadto nga Miyerkules sa gabi Agosto 19 diha sa sitio Pahak Barangay Batuog Tayas sa Negros Oriental. Gipaygayon ang operasyon sa mga operatiba sa Tayasan Municipal Police Station ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Nasigop ang suspect tungod sa gingon nga paglapas sa Section 5 o Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga may kalabutan sa legal nga pagbaligya o pagpanag-iya sa dangerous drugs. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang duha ka gamay nga heat shield transparent plastic sachet nga dunay sulod sa gituhang sibo nga mukabat sa gibanabana nga 3 ka gramo. Among mga butang adunay gibanabana nga dangerous drugs worth value nga 20 mil 400 ka pesos. Gidala na sa kapulisan ang dadakpan ngadto sa Tayasan Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon samtang nagatubang og tukmang kaso batok kaniya. Padayon usab ang kapulisan sa pagpalig-on sa ilang kampanya batok sa legal nga droga aron mapugngan ang paglapnag o pagkuyanap ni ini sa katilingban. Nasikop sa mga kabulisan usa ka 45 anyos nga lalaki nga gikonsiderar nga number 10 most wanted person sa provincial level sa Negros Oriental tungod sa kasong homicide. Kidakop ang suspek niyato nga Sabado sa Barangay North, Oblasyon Valencia Negros Oriental atol sa tracker operation nga gipahigayon sa kapulisan. Ang pagdakop ibase sa warrant of arrest nga gisuyo sa Regional Trial Court Branch 44 sa Dumaguete City niyato nga Agosto 17, 2026, may kalabutan sa kaso sa homicide. Sumala sa kapulisan, nagrekomenda ang korte og 200,000 kapesos nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Ang nadakpan atuan na karon sa kusodiya sa Valencia Municipal Police Station alang sa usto nga pagkusodiya niini og pagatubang sa mga angay nga legal nga proseso. Pahimangno sa kapulisan, ang mga persona nga dunay pending nga warrant pares kinahanglan nga mutubag sila nga kaso pinagi sa usto nga legal nga lakang. Oras sa Pilipinas, alas 8 con alas 7.48.
18: Handos Balita.
19: Balitang Regional.
18: Handos Balita.
4: Tinimo sunod ka mga Balitang Regional. Gandos ganito sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng matambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig Dianahan sa Karang Rural Bank at Bangsakan Hindor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinag kabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupukay Street nga mokater sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halog, ban pa nga mga repressors. Alang sa dugang informasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kaya panag-iya o ginamala nila ni Engineer Enrique Sorco o Marites Largado is